0: Radyo
1: Kampyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kay Pinoy.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Okay, class, good morning. Our lesson for today is math. What is math?
1: Mom.
0: Yes?
1: Math is our lesson for today.
2: Hello.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
6: Lillian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, K3 Bio, Vitex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
7: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
6: Naubos.
7: Wag yung absent.
6: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
7: Salamat kay mama.
5: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
8: Kapalit sa mga butika. D3.

0: RTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Natiroa Kababaros.
1: Pila imong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniad ko wa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: E kaniad ko, sa may mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Murag na minus na sa siya. Ayan ko ang samad.
1: So kana, karoon, unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang libo. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: I Care Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Siya

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Okay pa kayo riyan!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: Cakup nih, cakup.
1: Nganong dakpon man ko ni mo, sir.
0: Dakpon taga kay pataka lang kag parking anang imong sakyanan. Oh, tanawa, wrong parking ka.
1: Ako man ang gitoyo, sir, para di na kawaton.
0: Ugi mo din ang ihigot sa puste. Di naman na siya kawaton.
1: Ihigot na bitaw na ako sa una, sir. Gikawat man gihapon.
0: Unsang pagkahitabo ang gikawat na gihigot maghani mo sa puste.
1: Ay, hasta man ang puste, sir. Giapil man og kawat.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Clinica Spore Biotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Spore Biotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotic, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotic na, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pillberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: kung mamatay tang tanan, paingon tas langit, kinsa ang unang pasudlon? Lalaki, babae, tumboy o bayot?
1: Kinsa man ko no, be?
0: Hoy, kamig yung mga bayot, kay magdekorate pa man mi.
1: Achichi!
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dati na kayo sa itong refer, kalin ko ba, itong sugar, taas, video, nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung asa mo taas, asa mo... Kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level for supplement maayo. Depensa yun. Labi na yung yan atong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina ka sa kwan.
2: Barang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko, may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ito'y gustong musulod sa nightclub. Apan bawal ang mag-shirt. Nagkanayon ang guard.
1: Ah, sorry sir. Bawal na ba ang mag-shirt?
2: Ah! Sulod ngayon dancer nga naghubo! Ako pa kaha nga nag-shirt!
3: Hello!
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Kung
6: saan? Kasakit ang tiyan, Magclinica Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinica Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong nasuki butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala nagid na kaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
6: Extend food supplement for men, DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: yun? Sa ng jeep?
1: Palihog ko sa computer. Anong bayad doon?
2: Sige, pakiabot ko na ko na.
1: Pakitunol ko, Bill?
2: Palihog ko na na daw ko na. Itunol ko na na.
1: Huwag mo yung dawat ay. Manong mo catch. Lagot
2: mo. Sige!
1: Namalipog na ka diri.
3: Sige, hi!
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Tier 3 Bio!
7: Unang 21. Bill, 70 pa sa?
8: 70.
7: 72. Na ko'y may direkto, lagong nung po.
8: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
7: Kanang 50 pa yan. Okay naman. So, na-peranap na ko'y ketyo yung kidney.
8: Kidney.
7: Na-peranap ko. Karon, sa after ng bilas na ko'y maintainin ko lang.
8: D3Bio. Kung
7: na-peranap na siya po sa kidney.
8: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
7: Okay man, normal man ang...
8: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
7: Okay, kung kaya naman po'y maintenance.
8: Kidney stone.
7: Kasal pa rin na rin.
8: So, okay na?
7: At ako'y mawag niya po'y buwan man. Bago kaya na po, 2017, ang pampapusal ka lang talik itong buwan.
6: D3Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: The

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitru, Vino, Junior. Kali pa rin si Bogyo ko, pero natural ko yun sa matabalan. 62. May PC, o galing Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 kit. Balang 2 hood, 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa itong immunosis, may PC kay medyo
3: atong dati
1: pinakatong yung vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Yung yung ko, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung yung kibiyanin.
2: So padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. Ito paula ko po sa suti on. Mindas buhi po ita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morgana liya tanan kung panglawas maka ayuda. DTX, kanang may PC, o Vitribio. Muna kung mingin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa Bugo Drive kong gabi tungod kay sulawan ko sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
3: iCare Gold, alaga sa
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: iCare Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. iCare Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. iCare Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Okay, class. Unsay kalainan sa 69 og 6.9? Ikaw, Pedro.
1: Pareha man na sila posisyon, ma'am. Pero mas loon tong 6.9, ma'am, oy.
0: Ha? Nga naman.
1: Unsaon, naamanggoy period.
2: Ay, cute. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Sakit mangihi? Basin UTI na na! Maglinika, Spore, Biote, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore, Biote, ang fortified ga probiotic. Clinica Spore, Biote, mapalit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, o mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Husa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: lang kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

Mayong mga adlaw sa tanan, laban ng sa mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. At tudyapon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyong ipang makaubano sa naturopathic practitioner Dr. Muslim Naturopathy, Dr. Lewitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa. Makiguban kaninyo alang sa pag-isgot-isgot, alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inubanan gyapon sa itong mga epektibo ng mga produkto, labi na ginang itong Clinica DTX sa 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang itong alkaline-based ng vitamin C, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ato ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga higala, natada na located o dirita located sa may Cagayan de Oro, dini sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan liner, mga kagalaan. Before pa din ha. Di pa kakaabot din ha. Naitupad or naibaligyan din sa mga itlogan, tupad niya na. Dako kayong gratula, Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. And then, ang Hingoog City na ito, makigilaan, nato din na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa

City Makigilaan. Then Thursday and Friday, balik na ta din is Cagayan de Oro. Then every Saturday, close ta ha. Then good news na sa mga taga-Hingoog, no? Kada Miyerkules, kutob na ta alas 2 sa hapon ha. Na mag-uuban nga mag-apas pa. Nagan ng usahay, paggawas na ta. No? Ready na ta padulong sa itong sakyanan or kung di ta magsakyanan, padulong na ta sa bus terminal. Napay mag-apas. No? O, balik na po tag sunod. good news ha. Tama na ta sa alas 2 sa hapon din na sa Hingog City Makigilaan. Pero ayaw, pud mo pugpa alas 2 ha. Ay, basig muna sa toa sa una. Taman tayo na ng oras. Unya, last minute pud mo ato. Last minute pud mo ha. Sa itong clinic din na sa Hingog City ha. Good news ha mga taga Hingog. Sa mga dunay na magi din ha. No, kanunay magi din ha. Dagan mga nagapakonsulta din ha. Sa itong mga suking tagapamati din na sa Hingog City. O, tama na ta sa alas 2 sa hapon mga kigilan. Then, amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa itong Klinika de Alternativa Medicine Dual na Center. Kaya huwag hapon ni sila mahurot. Daghan pag hapon kayo ni sila gapamaligya o peke. Ah, labanagid sa online mga kigilan. Kaning din sa kining dili online medyo ambot lang, no? Kaya wa na may mga reklamo gana sa itong clinic. Yan na daw din sa mapalit nila sa mauna niya, soft gel daw. Mostly good o kasagaran good eh, kining sa online. No, laban na itong mga senior ba nga makikita bitog promo. Klinika DTX 700, buy one take one, buy one take two. Filipino. Buy one take three, money ang sale. Wala kita nagapaingon na makigilan ha. Laban na git ka itong mga nagalantaw din sa online platform. Din na sa Facebook, sa mga Facebook. Din na sa mga shopping platform. No, sa Shopee. I-search din mo DTX 700. Perting, daghan ng manggawas nga nakabutilya. Ayaw gid mo og palit ana makigilan. Kaya ikumpara ni mo dito sa presyo sa katong nakabox. Kanang nakakarton. Layo ragid ang diferensya. So muna ang uban dito sa butilya. Oh, take note lang ha, katong mga nakabutilya niya, soft gel gani na siya, makonsider gina as fake or counterfeit products sa Klinika DTX sa 500 mga higala. Then di na po kakumpiyansahan ang D3Bio maupod, no? Naana po yung mga piki ng mga nagapagawas gapamaligya og D3Bio. Muna siya makigilaan na sa mga nag-take o DTX 700, D3Bio. Aron masiguro mo, add to mo sa mga farmasya nga doon sa inyong lugar. And to na mo sa mga pharmacy. And then, add to mo sa mga pharmacy. Unya, kamoy mapalit yun mismo no sa atong produkto Klinika DTX 700. O aron pa gid makasiguro ato mas mga branches na to makigilan. Dinis Cagayan de Oro, subon ko nato dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City sa di pa kabot sa may Balingasag o Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha. No, paingon og Balingasag, Gasaan, ang uban din na Manulo pa. Abay lang taan na makigilaan. Likod bitaw o luyo sa SSS. Siyaro naman po, no? Daga na kahit ag landmark gipangisgutan din eh. Kaya mo ba magod mo nas clinic na to, moingon sila nga, ay nara din din eh, natultulan na gid na mo. Tagba magtuyok-tuyok. Basta kay, doon lang sa may Hasaan o Balingasag Liner mga higala. Then open tag ikan adlaw Domingo hangtod na sa adlaw nga Biyernes. Close kita matag adlaw Sabado. Oh, kabalik kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa ganito mga suki na nato. Oh, malimot pa nga pag nga Sabado makaanas clinic. Oh, sirado man din sila adlaw Sabado. Pero open ta every Sunday. Oh, sayang man gud ang uban man nagana, basi close ron kay Domingo. Amura na kanindot. Kay kung close tag Sabado, bawian po nato abri po ta sa Domingo. So open ta every Sunday sa ato ang clinic makigilan sa atong store mga higala. Okay, so sa atong bagong text hotline number, ipaabot ang inyong mga pangutana, inyuhang mga gusto nga ipaabot din sa ato ang programa. Labanig ka itong mga dunay balatian.

0: mga dunay na nga gahambin sila mga balatian, basin din hi. Dunay tubag sa inyo mga pangutana. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Alang sa inyo ang mga dugang pangutana. O gunsa inyo ang ipaabot din sa itong programa, kaya ito nang tubagon unya sa di pa na ito, tapusun nga ito ang programa. Okay, usbon ko, 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Health Alert. Kinsay ngalan nato sir? Koy merkado diay ni sir. Mutanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500. O sir, mo na ginatumbar nako kanunay kay na diagnose mong ug ko nga naay prostate problem, isud kog pangihi. Ready ko bag man, mabag pura kong tiil, inahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kaayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.

0: hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix, nagkapika na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kaday si Sheila Grace Mendoza, so ang napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa sa kakapsule 3 times a day. So, pag nakainom ko ng tambala, ako dito akong pagpasalamat tulong kay Hinsol na ang akong paninaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
5: DTX 500 mga kahigalaan mo prevent no sa cancer and genetic mutations mga higala. Oh, so nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagkadaiyang classes cancer and even mga genetic mutations mga kahigalaan no ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 nganuman no nga iyahang maprevensyonan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500 mga higala, ang kining ginatawag na tog DSE mga kahigalaan. Unsa man ning DSE or kaning ginatawag na tog disugard sugarcane extract mga higala. No dili na ni siya tubo ha, kaya ang picture man gud sa tong Klinika DTX 500 tubo. Nya moingon din ang uban nga, uy, tubo dai ni ang DTX 500. Ha? Muna na ginatawag na itong DSE mga kigalaan or disugard sugarcane extract no tungod kay panit na ni siya sa tubo mga kigalaan or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo mga higala no, muna ginatawag ang nga disugard sugarcane extracts mga kigalaan. So unsa dahil naaning disugard sugarcane extract no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research no, nga doon na gini siya yung pinakaabundang nga source sa phenolic compounds mga kigalaan. No? Kini siya or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta no sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo kabulan hangtod sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining pag-harvest sa kining ginatawag nato og tubo. So ang naadi ay aning tubo magkigilan, ang naa sa panit niya sa tubo mo na siya ang mga phenolic compounds motoy mo protekta dito sa sa sugarcane itself o sa tubo itself gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage no, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo mga kaigalaan no, daghan sa bukid noon no, daghang tubo din sa bukid noon no, bantayan ninyo ha, dili lang sa bukid noon dito sa Negros no, sa gina sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros mga kaigalaan aside din sa Atuas Mindanao na din sa bukid noon mga kaigalaan abunda kay ta og tubo mga higala no. So ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500 loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya no sa Filipinos og flavonoids mga transferred antioxidants nga maprotekta sa atong selula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kaigalaan nga ang free radicals mogi na siya mo damage sa mga good cells nato mga kaigalaan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas na to o wala ta kung wala tayo mga selula. Then kaning atong mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya magiglan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta makaikyasan ng free radicals. No, na di nasa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no, daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang selula na to, no, walay proteksyon ng itong selula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, kung sa may naas atong klinika dito sa Banlad, nganong maprotekta siya sa mga good cells atong lawas, mokining polyphenols o flavonoids mga kaigalaan. Now, sa kadaghan mga pagtuon, ang polyphenols o flavonoids o kining phenolic compounds, usakin siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naasa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no? Ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga aduna tay protection every day, no? Kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa atong lawas magilan, malikayan nato kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag nato og supplementation, no? Protection, no, din sa ato ang lawas mga higala. Ang tubag ni ana, inom ta sa ato ang klinika DTX sa 500 matag adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online magiglan, amping mo ha, kay dunay mga duna paghihapon karon, no, duna paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Clinica de Alternativo Medicine and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text at text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa tuang programa. Yato ng tagaan o pagtagad unya sa di pa nato tapusun ang atong programa.
6: D3Bio Health News. D3Bio.
7: Kamon sa ingalan na ito ba?
8: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang ito. Orang arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom of D3 Bio. Sa una, ibim tayo mo na wong. Ang virus falsi, atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 or 80. Akong hindi ko ang karoon ka ni Arong Polesterol mo rin. Amo bubuk na.
7: Sa ginom na
8: D3 Bio, Sterlita Iboni,
6: ginlis
8: po lang po.
6: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
6: D3Bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Kapalit sa mga
6: D3Bio. D3 D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4 Biotics 545 Probiotics nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4 Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong kasuki butika.
6: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
9: D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio mga higala, makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus, o guban pa mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang yun ang atong Klinika D3 Bio. Katubitong ng labay mga bulan, no? Doon ay mga ginakadlukan ng mga virus, no? Sab nga bago. Atong Mpox, di man gito virus mga kaigalan. Actually, di man gito siya virus. Pero managana ta, no, mo na nga nagsuot na pudog mask, suot na pudog mga unsani, prevention na po, precautionary measures. Iban gani hadlok, abi nilag mag-lockdown na sab, murag di naman punta magpatunto, no? Oh, so, prevention na tadaan, inom sa itong Klinika D3 Bio. Kaya nga itong Klinika D3 Bio, aside sa yung vitamin D3, doon na siya yung VCO, nga doon ay daghan kayong medium chain triglycerides. Nga maoy maka... patay o doon ay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya, mga virus nga musulod sa atong lawas. Aning VCO makikinan o ginatawag natong cold press extra virgin coconut oil na naasa atong Klinika D3 Bio. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, maintik na ito na siya sa atong lawas, mo na siya ay mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya naana mati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders o soldiers sa atong lawas. Pero kaning Klinika D3 Bio, katong kumbaga sa kuan pa, no, mahulog ni siyang mahulog siyang frontliner. Basta di pa makaabot dito sa main nga ang virus, mga bakterya, di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa itong lawas, harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio mga higa. Pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio. Aside sa atong DTX 700, pwede po na i-maintain ang D3 Bio. Yan i-partner na to atong Mighty C. Ang atong alkaline based nga vitamin C. Kaya mo na yung mapastrong sa atong immune system. Mo na yung magpa-boost sa atong immune system ang atong Mighty C mga kaya. Sa idungan yung muniginom, buntag, wala pa'y kaon ang D3 Bio at Mighty C. Then sa gabi, ang atong Klinika DTX sa 500, makigilang. Then sa itong mga dunay problema sa tiyan, labi ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makigilang. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema, pagpanghapdos, di makabawas, muragaw ang ilang tiyan. Acid reflux GERD, makatabang ang ato ang Klinika Spore Biotics mga kaigalan. So, sana siya makatabang na to. Doon na siya 80 billion CFU. Mone siya inindot kayo kay nga naman. Diritso gini siya. No, dito sa itong digestive tract mga kaigalan. That's why ingunan na siya ka-effective mga higalan. Then ang ato mga kape. Doon na tayo klase-klases kape. Klinika DTX sa... Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, doon na tayo Pre-Bio Coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kanatanan, lambi ginas na tanan, kaya ako nakatilaw na magiging kanatanan. Muna yung mga healthy coffee magigilan, dili ng mga traditional na andan na itong kape. Ganita, dinita sa mga kape nga kung asa, nakakape ka na, naka detox ka pa. Then, napunta Extend Food Supplement for Men. Ang itong Extend Food Supplement for Men, muna siya ang makapaligon na to. Itong mga mahuyang na, o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend Food Supplement for Men. Dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon ay reaction makapalabad sa ulo. Pero kaning Extend Food Supplement for Men, no? digid siya makalabad sa ulo. Then ang iyang effectivity is up to 3 days sa mga higala. Muna dagang tagsukit din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og extend food supplement for men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampabarog kay junior, kundi dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe mga higala. Instead mag-inom og mga energy drink, no, extend food supplement ang ito. Then atong clinic Adio Fresh, no, kana siya sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh, available sa itong clinic. Then Clinica Detox Beauty Soap mga higala, bili lang ni siya ordinary beauty soap, pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay ginatawag na ito o skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap mga higala. O ang uban pa mga produkto nga mapalit din na sa itong Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center mga higala. Anara mo diha, ha? Kay di na rata mag yata, libre atong consultation. Okay, so sa di pa na to, tapuso ng atong programa. Matubag sa taog pangutana. No, kay ubay-ubay raman niya itong mga textures. Di na ito ma-upload di na ito ma-upload o tubag. User number 5917. Good day, Doc. Unsa may para nako nga kape. Ha? Unsa may kailainan na ng premium o coffee mix. Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX Premium o DTX Coffee Mix. Although, ang DTX Coffee Mix na ito, makatabang mampudis sa mga diabetic. Ha? Makatabang mampudis siya sa mga diabetic. Kaya naman ni siya ay ginatawag na ito ang palaya. Pero kung sipa gani kayo o taas kayo imuhang sugar, managanan na lang tadaan, kaya naraban ni siya brown sugar. So, number one niyang ingredients is brown sugar. Muna pait-pait siya nga tamis-tamis. Muna daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man ay lami sa kape gyud pait. Pero katong gusto og pait-pait tamis-tamis, dili tas DTX Coffee Mix. Pero kung sipa na gani kay imong sugar, dito na kas DTX Premium Coffee Higala. No, ayo nag-inom aning DTX Coffee Mix. No, kung taas na moabot na og 200, 300. 200 plus ha, 200 plus laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na ginaan yung DTX Coffee Mix. Dito na kas DTX Premium Coffee. Ay, dali kayo na morat itong DTX Premium Coffee din as clinic. O kung kusog ang atong DTX Coffee Mix, kusog po ang atong DTX Premium Coffee mga higala. Kapag sa isa kaadlaw, makahalin ta din ha o sobra na pulo kabak. Sa kadaghan o diabetic. Sa kadaghan o diabetic mga higala. Okay na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hangin ng mga text message. Ato gihapon tong tubagon, no? Matubag ragi hapon mo basta kay mamati mo permente dinhi sa atong programa kasayuran sa maayong panglawas, sa samang istasyon, sa samang oras. Inyo gihapon makauban si Doc Louie Tenchames. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule, ha? Every Sunday, Monday, Tuesday, nata dili sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, hangtod alas 2 sa hapon, nata dili sa Hingog City. Then pagka Wibis Bernis, balik ta dinhi sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O, gula na gid kita igong kapanahon og oras dinhi lamang sa samang istasyon, sa samang programa kasi na sa maayong panglawas. Enjoy pa makauban, Doc Louie Ten Chavez magaingon, maayong panglawas ipadayon. Dili kini nato abusuhon.
12: Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: kung siya maging nakasak siya ng mga aksidente.
1: Ay, ako sir.
0: Unya, nakita ganun mo giyon sa Pagbangga sa FX Dining Bayana.
1: Yes, sir. Nakita ganun ako Pagbangga, sir.
0: Unya, nakuha ni mong plate number sa maong sakinan.
1: Saan ako pagtangtangan na, sir? Ngagunting raman akong dala. Si Sir Pudu, ay, nakabot yan na.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: History Bio!
5: Bayong hapon ay, sa tungalan.
6: Si Lilith Dayo Laurenti.
5: Pilay mo edad?
6: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
5: Amang ka nagpuyo?
6: Dara si Barangay 70. Kinasunugan man ko, sir.
5: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
6: Katurang
5: Retribio.
6: Retribio.
5: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
6: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
5: Kaniya tuluya kay ka?
6: Adi man yung luya po. Kana ante ko ang Japon, pero mas mayagay pa nga, madugangan ba inom kay para nga one pound ba
5: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
6: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
5: bunya sa imo paggamit hindot kayo
6: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi ang wala patay
5: budget
6: usay budget mo na nga kuan.
5: Pero nakita gini mong kapektibo.
6: Oo, oh, nindot kayo eh.
7: Paspil na.
6: Paspil kayo.
5: Salamat kayo na yan.
4: D3 Payo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
8: Ang Tunyo.
9: Baluro.
8: Mabatangan, Manolo.
9: 6-7.
8: DJX ng may TC.
9: Sa Mungikapi.
8: Naging gugog. Maristro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din din lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati, pero nagkunguha lang ko kay para sa iyo sa kayo, murag maaking magkalipong.
5: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
8: Okay ra, wala na.
5: Salamat kayo, sir.
4: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
10: Nino Beba Elibera.
5: Bila imong edad?
10: 81.
5: Taga-asa ka?
10: Santa Filipina.
5: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
10: Parang Mighty Seed, Metribio, parang
5: DTX
10: 500. DTX 500.
5: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
10: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay maren aran akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkao.
5: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
10: Maayo na.
5: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
10: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ano, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenai!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mao to, gisulayan ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: Eye Care Drops.
7: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
6: Eye Care Drops.
7: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
6: Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K5 News FM.

0: kag sa dili bay ang akong lolo. Lolo sa kong lolo nga naglolo ni lolo nga lolo pagis kong lolo. Guwang na to kayo. Hangtog karon buhi paghihapon.
1: Ah, sa ako bay. Lolo naman sa lolo. Lolo bay lolo. Labaw patong guwang kayo. Huwag yun mamatay. Ipatay na lang naman.
2: Ala.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, Probiotics, by 45 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, Probiotics, adlaw-adlaw.
6: Kapanit sa inyong kasuking butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne, Bao, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
7: Extend Food Superman for Men.

0: pampaganda ng Kudis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Entry bio!
3: Mamang sa inana na ito, ma?
4: Ko si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom o entry bio. Sa una, hibim kayo mo na wong. Karang Dils Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 or 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
3: So, ginom na ito?
4: D3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila ang imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniadto, ma'am. Unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Unsa man
2: yung kakapoy sa lawas? Dili ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C?
2: Inatch ako mga amiga nga mangilangan o vitamin C. So, nainin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Detox ka ba?
1: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Aldo, tama na ginasinom.
1: O sa guinom nga makapalit man pugkog pangpulutan o kuan kanang pangtibol ba.
0: Achiche.
2: FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: TJX 500.
2: Ma'am, unsa may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa imong lola?
3: DTX 500.
2: DTX 500. Unsa nga kahatag og kaayohan sa DTX 500 nga si gamit sa imong lola?
3: Okay, magugmugaan gando yung pamina basta makainom siya ng DTX bitaw. Muni yung ginamurag food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng DTX 500. Unsa ba yung gipang?
3: Malipong o kuan. Murang malipong-lipong ang wala siya.
2: Mm-hmm.
3: Tungod sa pagsayang ka tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingon sa mong lola paggamit niya sa DTX 500?
3: Ay, maayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba?
2: Mm-mm.
3: Muna iyang ginainom, ginatake na ginan niya, pirmi.
2: So ikaw piling tagapalit din?
3: Ako piling tagapalit pirmi kung mag-anhi ko din sa ganyan.
2: So ma'am, piling taga-ASCII ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for Teach Bukit. Ma'am, piling basing gado pa yung mga katawahan na ito din ako para gamit yung DTX 500 o ibang pag-produce sa Pilika. Isang may ilang mga ito. Isang mga ika-istorya ma'am sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang sa wala pa nagamit og DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para naay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel
3: Militia.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Good morning, ma'am.
5: Hi, good morning.
4: At sa tong kompleto ngalan?
5: Tata na lang.
4: Tata.
5: Tata Gakos.
4: Pila mang edad?
5: 45.
4: Tagaas sa mang kamang?
5: Dere Ragora.
4: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika di Alternativo ay mong gapaliton?
5: Mighty C, good ko.
4: Mighty C.
5: O kaneng DTX nga copy.
4: Sa imong paggamit, ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
5: Medicine ako, almost to 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit, kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so ako maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga ako maintenance, so ginatry kaya, sige na ko kakalunggan sa advertise, so, na kung Diyos ko, unsabag yun siya, so akong gitry, for 1 week siya, gitway study na ako. So murag, paminaw na ko, murag, maayos siya akong epikit sa akong lawas, so i-continue na ko. Then, muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko everyday.
4: DTX 500?
5: Then, DTX nga coffee.
4: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
5: Kani, may TC.
4: May TC.
5: Murag, din siya ako ah.
4: Mm.
5: So,
4: Mami,
5: normal ikon. Akong dugo per minti.
4: Wow.
5: Mm-hmm, normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
4: Wow. Pamon sa man imong ikaghat sa itong mga listeners nga imong kaw-karo nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa iyo.
5: So, sa wala ka nakatry, so, itry ninyo. Basta sa ako, maayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, di ba? So, most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Gabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik imo hang paminaw, ba di ka gabation, nagkakapoy. Di ka gabation, nagkakapoy. So, ako gicheck tabang sa ko, like sa ko, ang adagan po gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko, ang sa trabaho una ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basinday, o ka nang hiyang po sa inyo, kanihiyang man sa ako, nga, adagan ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya. Nga vitamin C. Dagangki kong mga vitamin C pang testingan. Diriragi ko sa may TC na dugay.
4: Salamat kay ma'am.
1: May TC! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno,

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

May nga daw sa tanan, labinigin sa itong mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod yapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo yapon makauban o sa inyong alagad o sa naturopathic practitioner Lipino. Dr. Bisley, naturopathy Dr. Louis and Chavez, makiguban ka ninyo alang sa pag-isigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod ka ninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Labanan ka itong Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, ang atong alkaline-based ng vitamin C, atong Mighty C, Klinika Superbiotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika D Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o gangiban pa mga produkto nga naalamang mapalit sa itong Klinika de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro, mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform, dinis sa ito ang istasyon, o sa uban pa ng mga maka-access no, sa itong online apps, mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ito ang bagong text hotline number, makigalaan. Kaya itong daan nga number, medyo tumod sa kadagag mga kuwan, di na nato ma... Tumod sa mga dagag text, di na nato ma-accommodate na. So, din ito sa bagong text hotline number na ito, mga higalaan. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule, makiglan. Doon natin mga changes, ha? Ang atong clinic schedule, every Sunday, Monday, Tuesday, anata din sa Cagayan de Oro, ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog, makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon, makiglan, ha? Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon, mga higala. O, sa mga suking tagapamati nato din sa Hingoog, ha, nga nagapaminaw karon, hangtod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw nga puhon, no, karong adlaw nga Miyerkules, mga higala. Then pagka-Webes, Bernes, din nata balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close kita ha. Matag adlaw Miyerkules, close kita kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa atong clinic unya close di ayta pagka Sabado. Ang clinic branches na to dinis sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, na di na sa may barangay Lapasan, ha, na di na sa may Lapasan ang ato ang clinic dinis sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Diha sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner kanang Kanto Bitaw, di na sa may SSS Dapit, di pa ka kaabot din ha, di pa ka makaabot din ha, dahil dako kayong karatula Klinika di Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga kagilan. Dali lang kayo tultulon, no, kay nara magita din na mismo sa may Agura, tuyok na mga ng Market City, makita na ninyo, mga kagilan. Maingon ganitong uban nga, ay nara day ni dinhi. Bahalag magtuyok din na, basta kay narag din na sa may Market City, mga kagilan. Then din na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street, din na sa may bus terminal, Hingoog City bus terminal, mga kagilan. Dali na po kayo tultulo, no, bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal po din na sa may Hingoog City. Ingunana na ang ato ang mga clinic, mga kagilan. Dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din na mismo sa may mga terminal, na dunay landmark ba,
Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City magagalang. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Daghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Dito na tay bag-ong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hingoog City makigran. No, pero ayaw kayo mag paudto, okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dai si Dukluwi. Ang uban po basig mo anha. Manog alas 2 na. Para sa una nga tama ra ta sa 11 ang uban mo ato alas 12 na. O di, tanawa dili na tumapas dito sa butuan. Pero ana ha, hangtod na ta sa hapon alas 2 hapon din na sa may Hingoog City mga kaigalan. And then ingat ha sa mga fake counterfeit products sa to ang klinika DTX 500 na banigyan din na sa online, no, din na sa may online store, online shopping. Kinahanglan gyud mag-amping, no, sa pagpalit sa atong klinika DTX 500. Kung gusto mo mapalit og legit nga produkto sa klinika DTX 500 at tumog mga parmasya, number one, mga farmasy ha. Kaya ka na mga farmasy, di mo na mamaligya og piki. Di mo na sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa gyud mo, pwede po mo muna sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, dinis sa may

0: unsa na ilang ipamutang nila, then ilahada yung i-refill, ibutang dito anang butilya, mag-print og sticker, butangan dahil og Clinica DTX 700, butangan dahil Clinica D3 Bayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bayo, uguban pa mga produkto sa Clinica The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo pala yung sonahan, pag-isgut-isgut, alang sa kasyonan sa may panglawas, ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindi ko kayo ang DTX Coffee Mix, kay bisan og diabetic ko, wala mutasan akong blood sugar, o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: day, buntag o gabi, tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong kaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Sick, epektibo jud kaayo.
1: Mighty Sick ang alkaline, ga vitamin C, mabalik sa mga butika. DTX 500, Health Alert. Health Alert.
2: DTX 500 makigalaan ang usa sa makatabang kanato aron nga maka lingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially gutan taning indigestion o kaning dili ta matunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon dili ba mahili di ta mahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia, usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigalaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kini usab ang hinungdan nganong maglisod kay pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagalaan. So usap po ni siya sa hinungdan sa constipation no, kung doon na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mo hinungdan sa tanan mga sakit, mo inahan sa tanang mga sakit. Mo na nga magkabalatian ka, labad imong ulo, irritable ka, dagan ka og kaning bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins sa mga hugaw, hugaw good na kinahanglan everyday or daily gina ni mo ginapagawa sa imong lawas. Ang problema kung doon na kay indigestion makiglan, wala ka nahilisan og tarong, karoon gid na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon, magkaroon gina siya conflict no sa atong lawas. O na problema o di na ta makapagawas dayon sa atong hugaw nga sakto mga igala. At ibitaw ni mo kung maayo lang ang pagpagawas sa imong hugaw, layo gid ka sa balatian. Isipon lang ni mo ha, kanang basura nga nasulod sa balay no, mas nindot gyud everyday ipagawas gina na to. Ingon naman baho kay nga to ang lalo na sa kining kusina no, manimaho gina ang basura. Once is basura, basura gina siya no. How about kuna lang na siya sa tong lawas, wa na to gipagawas. Okay, kung man siya sa reason ha kaning indigestion o dili ka matunawan sa pagkaon, unsa may mga sintomas ani, unsa may timailhan nga do na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling nimo bloated. Unsa man ang bloated mga higala? Ang uban, no, mapapagkahumanog kaon,

0: Tug na, di gutom na pod. Kundi gani, while nagakaon ka, paminaw ni mo busog na pero lami paghihapon ni kaon. Okay nga naman, wala man na proper digest ang imuhang ginakaon mga higala. So feeling bloated, feeling sick, unya, sige kag burp, oh, una siya. Sige ang pagpano ka, bamurag ka ng ginakabuhi permanente. Mabinay klaro diha, no, kaning manugaw ka permanente, unya, kusog ra ba kaayo. And then stress and anxiety mga higala. Yes, muna akong ginaingon na kung doon na kay or kaning indigestion or dyspepsia nga ginatawag na to, o dili permanente ang pagpagawa sa hugaw sa imong lawas, muresulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ngayon naman ang mga toxins sa itong lawas na tuyok-tuyok lang na siya mga higala. So sa may mga pwede na itong buhaton, sa may itong kinahanglang himuon aron nga dili ta magka problema sa itong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas, more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan. O sana siya sa mga hinungdan nganong dunatay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Pinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. O kaming anad na sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atua karon, no, mostly is mga pinirito yun, ginisa. Sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. Sana siya sa inyong dahil makikilala, diet and lifestyle changes na ito mga ganito. Ano dapat na itong buhaton? Kinahanglan mo kaon tag more on fiber foods. Kinahanglan mo kaon ta or likay na tas mga bisyo aron nga di ta magkaroon og balatiang sama niini. Then regular exercise, avoid smoking and drinking of alcohol, avoid drinks that contains caffeine like coffee, cola o guban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha nga di ta magkaroon og kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, kumunin siya nga problema nga itong masinatian, pero pwede gina siya natong likayan mo. Inom lang tag DTX 500 matagad lang. Magitag itawag na DTX 500. It's because, no, sa short term nga detox mga higala. So, i-detox na itong mga toxins kina sa itong lawas, maintain lang kita kanunay sa ito ang Clinica DTX 500 mga higala. Ang atong Clinica DTX 500, makatabang na siya rin makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion, o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ato ang Clinica DTX 500, dali lang na siya ma-address. Padali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion mga higala. So yun na ang pinakasekreto ha, maintain lang kita sa pagtumar sa atong Clinica DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya nga naa duol sa inyong lugar o sa uban pang mga butika o sa mga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabaton tag maing panglawas, ato ginang i-maintain atong Clinica DTX sa 500. Text ka mo sa atong text sa atong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa na ito tapuso na nga ito ang program.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Kamu sa inana na to ba?
3: Ko si Sterlita Iboni. Ginlis po lang ko. Murag arang-arang na akong bibati karon nga gainom og D3 Bio. Sa una, ibim kay mo nawong ang bills falsi, yatake. Nagkaron karon sa Dios akong BP normal na 120 by 80. Akong gigo an karon kani arang cholesterol murag amubog-ubog na.
2: Sa ginom nga
3: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang ko.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, ang mapermi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline, vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Wirgas, probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max, probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicals, probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio, sab, ang usa sa mga epektibo nga pamatay kontra virus, bakterya ug mga kagaw. Ang ato ang Klinika D3 Bio magud makigla na doon siya cold press extra virgin coconut oil. Nagana siya MCTs, no, nga mamupatay sa mga bakterya, virus ug uban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus nga mga balatian, naatay Klinika D3 Bio mga higala. Una siya ang usa sa mga pinaka-epektibo nga pangontra sa bakterya o virus karon nga panahon mga higala. Ang ato ang Klinika D3 Bio, no, kung ato nang subayon, no, soft gel ka na siya mga higala na, kaya doon na po darbay nag gaya-gaya. O doon na nga po nagpiki ani. No, dili lang atong detect subandred ang gipiki ha. Lakip na sa mga ito ang Klinika D3 Bio. Kaya basta may malaging effective ang itong product. No, ilagid ang sundugon. So, ang itong Klinika D3 Bio, nakasoft mo na siya, nakasoft gel. Ang itong Klinika D3 Bio, nakakapsule na siya. Pero nakablister gyapo na siya ang itong Klinika D3 Bio, mga kaiglaan. So, kung doon na kayo mga problema, mahitungod sa bakterya, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang usa sa mga balatian nga hinungdan kay bakterya is kaning acidity gyapon sa tiyan o kaning ginatawag nato H. pylori bakterya. Kana nga bakterya mangigala kay isog kay na ha. Sahay mo na'y bakterya nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya o GERD. Patong naisgutan na ito nga indigestion, no, common lang na siya nga sakit sa tiyan o kaning bloated o guban pa. Pero kung doon na gani H. pylori bakterya mangigala, bisan pag mukaon lang ka og mantikaon, bisan pag muinom lang ka og kape, bisan pag mukaon lang ka og pan, mamuhapdos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT nga naa sa atong D3 Bio kani ginatawag na tog medium chain triglycerides, mauna siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang naanan siya sa atong lawas. Gani, no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon natin proteksyon, laban na ganyan nga itong ang D3 Bio, muna yung pabust o maproteksyon sa itong selula, ang itong immune system, dili na siya mahago pa. Pwede na palang daan, action pa lang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mapenetrate pa dito sa itong lawas. Diya pa lang daan sa entrance bali, no? Sa entrance pa lang bali, patyo na siya diretso sa ato ang kining mga defender, no? Sa ato ang lawas. So maboost na siya pinagi sa pag-inom sa ato ang Klinika D3 Bio. Eh dagan siya MCTs, nani siya MCT magkiglan. Wala mo magpa-metabolize, no? Sa atong lawas. Aron usab nga protektado tagikan sa nagkadayong balatian. Virus, no, bagong mga virus usab nga mga nakaplagan nila, na diskubrihan nila. Balita na pud nga duna na po yung mga bagong virus nga migawas. Hadlok na pud ay abi nila nga mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri palang daan kung motomar ta mo maintain ta sa tong Klinika D3 Bio. Samot pa gyud, no, kung ato ang inan sa tong Mighty C. Sa gisgutan na ako ganina, kung mag-maintain tag D3 Bio, sa entrance pa lang, di na sila kasulod. Now, kung mag-boost atong immune system, pinagis pagtumara sa atong Mighty C. Kung naamang yung magka-ipsot, gikan dito sa entrance, si Mighty Sinay bala ni ana. Oh, muna siya ingon ana ka nindot ang protection kung dinatay pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3 Biob Mighty C, mga ibang. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kanina itong Clinicas Probiotics food, may kiglan, isgot man taong problema sa tiyan, need food ta o good bacteria. No, aron nga, katong mga bad bacteria, mailisan itong good bacteria. No, so, atong Clinicas Probiotics, doon na siya 80 billion CFU good bacteria, mga higala. So protektado ta katong mga nagabati og aslom, nagabati og kaning hapdos ang kyan. Kana ang tubag mga kaigalaan. Ang pagtumar niya na, no, wala pa kaon D3 Bio Mighty C og Spore Biotics mga kaigalaan. Now dinita sa kape, no, kay kaning atong kape, daghan kayo og kaning kumbaga matod pa nila maka-addict ang kape. Gani ingon tong uban, unsa may na inyong kape dok nga nung kuan man kayo, maka-addict man. Maka-addict kuno ang kaning kape na to. So, DTX Coffee Mix, no, may tubag niya na. Pero kung taas-taas kang sugar, no, dito ka sa DTX Premium Coffee, mga higala. And then, kung doon na kay Mona, no, kung doon na kay GERD, or doon na kay pag-aslam sa tiyan, Dilikas Prebio Coffee, mga higala. Then, extend food supplement for men, dili lang pang lalaki, kundili parte usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then, do you fresh? No, kato mga gusto mo achieve og humot sa ilok, hindi tama ulaw mo taas sa itong kamot ba? Hindi tama ulaw na manimahaw na itong adlaw. Dini ka Dio Fresh, no, pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on, dili na siya kato mga chemical based nga roll on, mga gala. Pero na siya mga natural og herbal, mga gala. Then DTX Beauty Soap, dili lang ni pang beauty ha. May uban pag sa clinic ko, beauty soap man ni inyong sabon. Oh, dili na siya pang beauty, pangalan na ng DTX Beauty Soap. No, mga dunay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, guban pa. Ang DTX Beauty Soap ang tubag niya na mga higala. Okay, so text sa itong text hotline number 0985-034-2925. Ito na ang tubagon ng inyong mga pungunta na concern. Labi na good, may tungod sa ato ang produkto. Kaya text din sa itong text hotline number. Okay, so din na ta sa itong pagtubag sa itong mga pungunta na. From news number 0352, good day doc. Kapila magtumar sa D3 Bio sa usa ka adlaw o kapila po, okay ra ba mo inom og once sa Mighty C? Si JJ Dani Doc. Ah, so ang pagtumar sa itong D3 Bio, kung gusto lang ta og protection or kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang ka og kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong D3 Bio. Kung doon na kay budget, di pwede mo 2 times. Pero kung doon naging kayo mga balatian, sama nang gihilantan ka, gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up nga pungutan na, pwede na ba mag once a day sa Mighty C? Yes, pwede kayo. So, vitamin C, magigilan, at least na kayo mainom sa kaadlaw, no? Nga vitamin C, mga gamit. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong Mighty C sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan, mga gala. User number 2351. Good day, Doc. Ang extend food supplement, asa man mapalit din sa may... Okay. Ang extend food supplement, ha? Sa pagkakaroon, di arasagin ninyo mapalit sa clinic na to ang extend food supplement for men. So, exclusive pa na siya na sa itong clinic, mga gala. Dagang sige pangitaan eh. Dagang sige pangitaan sa itong extent. Kaya gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Eh, lahi maging epekto sa itong extent good, magkaglan. 3 days ang effect niya niya na. Usara ka mo tumar, tulo ka adlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pagkikaya ng uban, kausarain nun, niya wala na dahil effect. Pero kaming ato ang extend food supplement for men, 3 days effect, mga higala. Text lang dyan po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. Pinagis pag-text sa itong text hotline number
6: 0985-034-2925. Okay, Bernard, wala nagit kita yung igo nga oras. Dito sa itong programa, ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga ito. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kaiglaan.
0: Kino na naman yung alaga, doon sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, magsibok Pilipinas, alas 4.32 sa buntag.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Five! Welcome na sab sa atong matagbuntag nga programa adlong Domingo karon sa atong balitang K-Five sa Umaga Sunday Edition! Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao! Sa itong mga kaigsunan karon sa iyo sa kabuntagon, naga-sikay-sikay, naga-hikay-hikay, good morning! Good morning kanyong tanan mga ka-K-Five! Good morning! Sa itong 80 kabarangay Risdak Bayan sa Cagayan de Oro, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Adlaw karon nga Domingo mga ka-K-Five, Mayo 31, 2026, katapusang bulan sa bulan sa Mayo! Good morning! Ilabi na ko mga K-Five, pizza 31, matod pa nila, sweldo on the go! Kaban mga K-Five, ugma pa sila makadawat silang sweldo. Ilabi ka itong mga trabahante sa gobyerno mga K-Five. Kaban, nag-advance na itong Biyernes mga K-Five! Kaban mga K-Five, garong adlaw Domingo, posible mag-sweldo mga K-Five. O andam na ba? Ding bayad na sa utang mga K-Five! Ayan mga K-Five, sa itong mga eksunan ng Rosdak Bayan sa Cagayan de Oro, nagasikay-sikay ni Sayos Kabuntagon. Good morning, good morning, good morning! Ayan namin o karoon sa itong mga eksunan, labi sa atong Digital 89.3, may buntag kaninyong tanan. Good morning! This is your host, your uncle, K-Five, Jonathan Sabanal! Mag-uban-uban kita mga K-Five, sugod ka ng orasa. Hangtod alasay sa buntag. Ato sa itong baya, ato mga suking tiba pinanin sa iyo sa buntag. Good morning, good morning, good morning. Mayang adlaw, og mayong bulahan nga Domingo, ka-K-Five Jonathan. Shout out, nagtanaw ko diri sa Osamis. Ang kalinaw sa Ginoo, mag-uban ka natong tanan. Dalaygon ang Diyos. Matod pa ni Emot Icons. And of course, mga K-Five, at tutuloy tayong baya karon mga K-Five na Minaw Dias, may Barangay Carmen. Good morning, ka-K-Five. Joe watching from Carmen, Tonsuti, Zone 2C, City Walang Iwanan. Thank you so much, ka-K-Five, Richard Gallardo. And of course, shout out ko sa mga ka-every friend o sa mga stop sa K-Five News FM Philippines o sa Energy Hug City o ni Kuya Joseph Suban. Og ni Mary Ann Ayap Gallardo, og ni Rose Mary Gallardo, og ni Agaw Foyerland Gallardo, ni Agaw Fox Gallardo, salamat po sa pagbasa. God bless you all. And of course, shout out ko ni K-Five Sack Richie Pamisa. And of course, mga K-Five, sa itong mga suking kiluminaw sa nakadiyang kamerkaduhan karon, may isa is kabuntagon, mayong pag ni kay sikay kaniyong tanan. Good morning! Sa atong kamerkaduhan, labi na sa Carmen Public Market. Good morning! Atong mga suking tipiminaw sa biya sa May Kugon Public Market. Good morning! And of course, mga K-Five, itong mga suking tipiminaw sa Puerto Public Market. Good morning! Yan, sa itong mga kaisunan, mga K-Five, ako mga silingan diya sa May Barangay Bugo na Minaw ni Sis Kabuntagon. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Yan, mga K-Five, ako mga silingan sa May Barangay Bugo, maing pagpaminaw kanyong tanan. Maayong pagpanikay-sikay sa inang bata ang uban karong mga K-Five kay Adlong Domingo. Nagyasimba na sa mga K-Five. Ilabi na sa atong mga kaisunan karon sa nagkadiyang barangay diri sa Atosdak Bayan sa Cagayan de Oro. Nga nagyaprepara kay musimba na usab mga K-Five. Ang uban karon to na sa simbahan kamulong luhod-luhod. Kamulong ampo mga K-Five. Ang uban, gatiko-ko pagihapon karong orasa. Ayan. O kato mga kaigsunan na to diyan nga gusto mo simba. Ala pukawan yung kaubanan simbalay o pukawa. Pukawa mga K-Five aron ubanon niyo sa pagsimba. Kay adlong Domingo karon mga K-Five ato mga kaigsunan nga sagadyod mo simba kato mga nanay, mga tatay. Pero mga batanon gani mga K-Five tulog paghihapon karong adlawa. Ang inang mga rasa tulog pagyod gihapon mga ka-K-Five. Ilawin mga K-Five sa itong mga kaisunan karon at ang atang itong mga hisgutanan ning adlawng Domingo mga K5. Labi na sa mga K5 ang atong mga uluhan sa atong mga balita karong buntaga. Sa atong mga kaisunan karon mga sikad-sikad driver, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Jeepney driver, good morning. O sa atong mga taxi driver, good morning. O sa atong mga Rila driver, good morning. And of course mga K5 sa mga pajak-pajak driver, good morning. And sa atong mga nanagtautay nga sa inang mata sa iyong kabuntagon nga nagahikay mayong buntag, good morning. Good morning mga ka K5. Ilabi na diya sa may ancestry sa iyo karon nagahikay-hikay sa iyong kabuntagon. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sana kadayang karindiya karoon mga K5 nga naminaw sa itong K5 Balitang K5 sa umaga Sunday edition. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Siyempre mga K5 din na tuwad on mga K5 itong pagpasalamat sa itong langitnong amahan sa itong pagsugod sa itong programang Balitang K5 sa umaga. Ipo na tumatbaton, hisgutan, mga balita sa itong nasod sa Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Ilan na sa mga nahitabo din sa ato sa dakbayan mga K5. Ato unahon ang pag-ampo mga ka-K5. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagahom sa tanan, nagapasalamat kami kanimo nining matahom nga kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kagayunan nga ako makasibya o makahatag o kadasig impormasyon o kalipay ngadto sa among mga pinalanggang tigpaminaw karong orasa. Ginoo, nangayo ako sa imong balaang kiya o panalangin alang sa tibok dagan sa akong programa karong orasa. Hinaot nga matag pulong nga magawas sa akong bamba, mapuslanon, madasigon o puno sa kamatuuran. Hatagi ako katinaw sa paghunauna, hapsay nga pagpamaba o limpyo nga tingog aron masabtan kami sa tanan. Gatuboy usab nako Ginoo kanimo ang among tiktikal nga kahimanan, ang signal sa radyo o ang koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini sa bisan unsang sipyat o aberya aron hapsay nga makaabot ang akong tingog sa matag panimalay sa kyanan ug dapit din anaa ang among tigpaminaw. Panalangini ang matag usa nagatutok kanamo karong orasa, ang mga nagtrabaho, ang mga naas panimalay, ang mga driver sa kalsada ug ang mga nanginahanglan ug makahupay nga tingog. Himua nga kini nga programa sa Balitang K5 sa umaga mahimong dalan sa panalangin o kalinaw alang kanatong tanan. Kining tanan akong giampo pinagi sa imong balaang ngalan nga si Jesus. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. So, makatong mga higala, salamat kay sa pag-uban ka nato sa itong balaanong pag-ampo ning Sis Kabuntagon, labi na sa atong pagsugod sa itong programang Balitang K5 sa umaga. Once again mga K5, good morning kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi na sa atong kapi nga DTX Coffee Mix. Ato mga K5, karon mahiligon sa kape kay buntag, lami kay maghigop-higop sa kape, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. And of course mga K5, pinatukalimtan ang DTX Premium Coffee pagkalamia po ng kape mga K5. And of course mga K5, doon na po tayo, Revive Coffee, lami ang kape. Sa atong pahinom-dumdum adlaw mga K5 adlaw Domingo, inisata sa atong pagpahinom-dumdum kaninyo sa atong mga importanteng mga patsyada, mga epektibong produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mga produkto ginama ni Doc Ramil Oy. usa ka ba kainahan nga bag-o lang ng anak o nang inahanglan og supplement para modaghan ang gatas? Ang inahan nga nagapasuso sa gamay pata, unya ang suplemento sa Dritribayo makahatag og dugang benepisyo sa mayong panglawas sa bata. Ang lauric acid o caprylic acid nga medium chain, triglycerides o common nga makita sa gatas sa inahan o extra virgin coconut oil nga nasa Dritribayo. Sa pagsuplemento sa inahan o Dritribayo, gipadaghan niini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas nga pwede niyang mahatag sa iyang bata. Pinagi sa pagsuso, ang nanay nga dagan Dritribayo nakahatag o protection sa iyang anak batok sa nakanlaing klase nga nakagaw o makadaot o makadugang sa balatian. Mga mami, unsa pa yung yula? Palit na o Dritribayo sa Dritribayo protektado na si baby, layo pa sa balatian si mami. Alang sa libreng konsultasyon o senior discount, ato lang sa atong Klinika de Alternativa Medicina Wellness Center, dinhi sa CDO matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Naimutang makipap sa Gura Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balingan sa Jeepney Terminal. And of course, makipap kung sa Hingoog Pod, atong doon sa Hingoog City, na ay free consultation, matag Miyerkules, alas 8 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon. Kung sa pahimong gulat na makipap, let's start a new day this Sunday, mga kakipap. Sa ato mga kaigsuran karon maayong pagpaminaw diha ha. No, ilabi na sa ito mga kaparantihan sa may Barangay Carmen, mga Sabanal family and Castillo family. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Sa ato mga kasilinganan diha sa may Barangay Bugong Animino karon maayong pagpaminaw. Good morning. And of course to my pinalanggang kapitan sayo kay nagmata sa Kabuntagon, Spencer Kailingkap. Good morning. Good morning. Shoutout kay Kipay Jonathan Sabanal, batod pa ni Kipay Spencer Kailing, nag-comment karon sa si Kabuntagon. Good morning, diha kap. God bless you all. And sa ato mga suking tikam ino, grabe ni si Kapitan kagahapon busy. Yun, wag yun, mireply na ako kagahapon. nagmahay na to ang atong antuan nung takagahapon. Pero okay ra kap. Importante ang imong suportan agahapon diha, no? Nag-uban-uban na lang mini admin og ni Sir Bong kagabi eh. Kusog kay ulan, nga bundakan nig ulan kagabi eh. Pero ang importante kay nakakaon dyan, may init kay lami kay RM. Anyway mga K-5, salamat kayo no. Sa'yo kay nagmata karon sa Kapitan, murag wala man ni siya tulog yun siguro. Kay murag nag-rubbing ni gabi pag bundak sa ulan, des mo ang barangay. Huwaan niyo pakatulog kay basta lagi mubundak ang ulan, di gini siya matulog kay mura niya malisang-lisang o gapil. Kaya ang kapitan, mura gamayang bikil anay pag ulan na bundak sa ulan, kuya po niya kay mura po niya siya mabalakag yun. Listen po, usagod niya po biktimas baha mga kipin. di na kita malilongan ang mga kipin. Na, ang importante, ang ato pagnumalaan lang yun sa matag barangay din sa syudad sa Cagayan de Oro. Ang iulang po ako sa mga laing nga mga barangay noong matag barangay atong susihon kung sa gibuhat sa laing barangay mga kipay nga makaayos katawhan, mamahimo na yung nakanang sumbanan mga kakipay. Muna itong mga kaisunan lagi mga kipay nga nag-idolize o sa kakapintan sa saka barangay. Kung gusto mo magbuhat sa maayo ug mamahimong mananaog gihapon sa sunod nga mga umabot nga eleksyon, buhaton lang ginato atong trabaho, ana lang gyud mga kakita. Matod palagi buhat ang pasultihon. Okay, na pag-abot sa eleksyon di nagyo ko maminaw ang mga diskursos politiko mga K-5. Di na ko minaw ang diskurso nga kung ako'y mahimong kapitan o ako'y mahimong kagawad, tanan nga mga dalan nga wala na siminto, akong simintohon. Pag makalingkod na, di magay mo tubag silpon. Di magani mo tubag tawagan. Mauna na karon. Wala ato mga kaigsunan, no? Kato ng papili, karong maabot eleksyon. Ha? Ay naman lang saad-saad, ha? Kung ako, magay mudagan, mga kakipay. Sa'yo, makaistorya pag kampanya.
1: Buwan na ko mga K-5 sa pag-istorya sa kampanya mo diskurso. Buwan na ko. Maayong adlaw kaniyong tanan. Ako si Jonathan Sabanal. Magpapili pagka kunsihal. Dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Inyong masaligan, inyong kaabang. 24 oras matawagan. Basin niya pa ang hon sa uban mga K-5. Lama-lama na po rin tawahan ng istorya. Oh. At abot sa eleksyon, nagidaog na, di naman matawagan. Pastilan mga K-5. Bito mga K-5. No? Naragyo na ninyo mga K-5. Naasa itong kamot ang pagbutar. Tungod kay ang pagbutar mga K-5, it's right mga K-5. Katungod na ito, mupili ang pagbutar mga K-5 kung kinsa itong gusto. Ipadayon sa pag dumala sa tumatag barangay, labi na sa itong Dakbayan sa Cagayan de Oro mga K-5. Sa itong mga kaigsuna, no? Kaya naglibog pag yun karon, ang uban, madayon ba kang eleksyon? Madayon, dili. Ang uban, kay gusto na gid madayon. Kaya ang uban mga K-5, di pag yun sila gusto madayon. Labi na itong mga last termer mga K-5 nga, ay lang, sa madayon, ay para ma-extend pa itong sweldo ani. Pero katong uban mga K-5 nga murag mahadlok dahil kay pilihuno na mga K-5, hadlok ka na sila mapulihan mga K-5 ay sa idayon ang eleksyon. Kay wala pa ko ka kaning kapanukad karon. Gusto ko mag kana magpahumot sa katilingban kay murag dapat ting pahumot na karon. Bitaw mga ka-K-5, na napasiyaw na mga K-5 pero mga realidad. Kung gusto gyud ka mga K-5 nga humot ka sa katawhan from the start or from the beginning mga K-5 sa imong paglingkod o pagservisyo sa katawhan sa matag barangay or even diri sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro National, ipakita na imong gilas mga K-5 hantun sa katapusan imong hininga sa imong posisyon mga K-5. Diba? Yan, alas 4:50 na mga K-5 sa buntag sa mga suking tipaminaw. This is your ka-K-5, Jonathan Sabanal. Mauban-uban nyo karong mga ka-K-5 ning orasa hangtod alas 6 sa buntag sa atong balitang K-5 sa umaga. Sa atong mga suking tipaminaw di ha? Hala, good morning kanyong tanan. Yan, nakamulong exercise karon, kamulong jogging-jogging sa kadalan na ka-headset, nakatutok sa atong balitang K-5 sa umaga. Yes, mga ka-K-5, no? So, matag Domingo nyo mabati sa balitang K-5 sa mag-alas 4:30 hangtod alas 6 sa buntag. Matag adlong Lunes hangtod Biyernes mga K-5 inyo kumabati sa programang 11 Mbps alas 11 hangtod ala 1 sa hapon mga ka-K-5. Ayan. Yes, atong mong station manager karon sayo nag-mata kay mo duty na punto karon. Nag-monitor sa eskabuntagon ka-K-5 na Tan Sarmiento. Ayong pagpaminaw diha. SM, good morning, good morning, good morning. Good morning. Basi nagakos-gakos pa ni siyang wifey. Kaya nga nilang gitag. Sana all. Diba? Sana all mga ka-K-5. Niya kay Domingo mga K-5, si K-5 Martin, uba na to siya magbalitang K-5. So ako rin naglingkod na rin, si K-5 Martin, nagkuhan pa to rin, tiko-ko pa to si K-5 Martin. Oh. Eh nag-tanaw ba to gabi sa kitawag nga, oh, katong ilahang pasunday kagabi. Sa kanang Miss Freedom ba ito mga K-5? Yes, thank you mga K-5 sa mga suking ting kami now. Oh, alas 4:52 sa mga K-5. Kini nga programa hato gratis itong Power Trio DTX 500 D3 Bio and Mighty C mga K-5 ay kalimti kay sa itong pagbalik. Muna ang unang itong isgutan ang bulyada balita sa mga kaigsunan mga K-5 mga ka-K-5 reporters and of course itong atang-atangan usabang hulagway sa panahon or kining update mga K-5 gikan sa buhatan sa pag-asa. Kung tanaw na ito mga K-5 kay kagahapon, raba medyo agay, gibundakan tag-ulan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kinahangla yun mga K-5 nga magmonitor ta. Manura ba'y pag-ulan-ulan karon? Ano sa makapaamping makahatag kita gapaybalos ito mga iksuunan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ayan, good morning! Alas 4:53, maminaw sa tagpahinomdom. Ka-K-5 when please, stand by.
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano itong nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, maraw medyo na mayo akong lawas.
2: Hmm. Kaniyan itong wapak na gamit, unsa di mo nga baltian?
3: Maraw dahang kay kong gabatiun. Maraw bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, naskil lagi ko.
2: Unsa man imong agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: K5 Show, mga!
1: Alas 4:58 na mga K5 sa buntag. Balik na sa atong programang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga Sunday edition, mga ka-K5. Once again, mga ka-K5, this is your ka-K5. Your host this morning, ka-K5 Jonathan Sabanal. Sa mga gipang tugnaw karon, kay medyo tugnaw gyud kayong kabuntagon. Kape sa ato mga nanagtatay des kabukiran nga nagtukong karon. Kay gusto na magpugas mga ka-K5. Good morning kadinyong tanan mga nanagtatay. Salubuhan ato atong mga kuan mga ka-K5, no? Ato mga mag-uuma sa kabukiran din sa ato sa Northern Mindanao or sa ang sulok man ng mundo mga ka-K5. Atong saluduhan kay dili tungod dila mga ka-K5 dito mga kaon o mga priskong utanon. O dili magpadayon mga ka-K5 ang daghan abunda ang mga kamerkaduhan sa mga utanon o mga malamas mga ka-K5, di ba? Ano ato yun na sila nga saluduhan mga ka-K5. Di po na ito kalimtan mga ka-K5 ato mga drivers. Inito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ato silang saluduhan mga ka-K5 nga kining salamat kay silang pagkugi matag-adlaw. Yeah. Good news day ha! Matuman na gyud sa may barangay Bugo na good news mga ka-K5 sa mga drivers diha. Nagulat-hulat in town. Kano sa kalim abunan rin mga ka-K5, no? Ulat-hulat lang sa takay. Murag. Matupad na yung mga pag-ampo. Matupad na mag-ampo. Ulat-hulat mo sa post ni Kapitan Kailing. Kay Mugawas na lagi na. Ulat-hulat mo mga ka-K5. Kay murag something na simutan na to mga ka-K5, di ba? Daga na mga tana mga ka-K5. Apil ba ka ang kuwanan eh? Mga konduktor mga ka-K5. Sige lang. Ay kabalaka ka kay mabot ra gyapon panahon. Wa makakadawat karon, pero makadawat na kauma mga ka-K5. So diri sa ta mga ka-K5 sa atong update gikan sa pag-asa mga ka-K5. Okay, to sa mabitawon karon gikan sa Newsday pag-asa si ka-K5 Mr. AJ Suniga. Sir, good morning. Welcome sa atong programa ang Balitang K5 Sumaga. This is ka-K5 Jonathan Sabanal, may buntag.
2: Sulat panahon.
3: Yes sir, naipuntag sir, naipuntag sa ating mga suking tagpaminawa para sa ating latest weather update karong adlaw. As of, pala ito kayo patayang kining tropical cyclone na absolute sa Philippine Air Force responsibility kining si Typhoon Doming as of many alas 3 sa buntag nasa kalayo siya na 670 kilometers east of Basco Batanes. May kusog na hangin paabot sa 120 kilometers per hour o pagkuros ng hangin na maabot sa 150 kilometers per hour. Iliyok siya pa northwest per direction at 20 kilometers per hour. Ginauman siya magawa sa ato Philippine Area of Responsibility as early as tomorrow nga hapon. At pagkakaroon kining Typhoon Doming nga bira niya or gi-enhance siya, gibakusog niya kiyan kining southwest boundary sa mga kasatpakpak ng Tibuok, Pilipinas. Karon active ang atong southwest monsoon o posibleng paulan diri sa Quezon, Moga Peninsula o Barm. Posible ba kasi natin sila sa mapangunuhan ng kalangitan ng inuman sa katagkatag kapag ulan hiyat at patalagod sa atong southwest monsoon. Sa tandari sa Northern Mindanao, nabiling dapat sa Mindanao, mga localized thunderstorms, wag mo sa labi karong adlaw. Expect na to, medyo mainit na kabuntagan, ang usapos gabi, may chance na sa mga patak-patak kapag ulan, hiyat at patalagod. O posible ba baka adres kita tungod sa mga severe thunderstorms. Hiningan doon sa karaan ng hangin, gikan sa habakatan, nga doon sa habakatan kasadpang direksyon ng pusulabi din sa tipong Mindanao, pato karagatan, haptay, nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Mga ato temperature range karang adlaw, posibleng maabot sa 36-31 degrees Celsius. At ang heat index karang adlaw, posibleng maabot sa 39 degrees Celsius. At ang sunrise, kung yung alas 5.92 sa buntag. At ang sunset, kung yung alas 5.57 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, alas 5:03 sa buntag. Uwi ka na sa botan. Sa si pag-asa, mulog na sa Bundar City. Kini si EJ Sunyaga. Dagang salamat.
2: Sulat panahon!
1: Okay, dagang salamat ka K5 EJ Sunyaga. Gikan sa botan sa pag-asa, mga K5. So mga K5 mo to ang update ni Bagyong Duming. Alias na may Batanes na siya karon mga K5, no? Moto kagabi nga medyo medyo naambunan yun ang mga K5. Grabing dagom gagabi, pundak na kusog nga ulan. Pasalamat na mga K5 ka medyo nawala rapod siya. No, kay kusog ang hangin, once ka kusog ang hangin mga K5 niya, kusog ang ulan. Dali ra kayo na siya mawala mga K5 kay paliron man to. No, paliron man to siya mga K5. So shout out diha ka Ma'am Sherwin Atalie. Mayang pagmamina diyan Sir Sherwin. Ma'am naman noon. Ma'am naman noon eh. Sherwin Tali, Tali mga K5. Salamat kayo. So karo mga K5, atong tangatangan karon ng atong mga reports sa atong mga K5. Kaya nakaandam na sab karo mga K5. Ayan atong isgutan, atong mga nagkadiyang isgutanan karong adlaw. Labay mga K5. Atong adlaw nga Biyernes, Huwebes. Atay mga dagko kay nga mga na-cover gyud mga K5. But pasalamat ta pagabot sa Sabado og karon sa kabuntagon wala kay mga dagko nga nahitabo. Pero agi mga K5 tong adlaw nga Huwebes, Biyernes. Grabe nga dinakupay sa tumong otoridad ni Sdak Bayan sa Cagayan de Oro sa mga nalampikit sa illegal nga droga. Gali man mga K5 usa sa tutukan nato. Ya kining nga nangadakpan mga K5 dinhi sa ato sa Misamis Oriental. Kining usa ka gitawag og top most wanted, top one most wanted nga nalambigit kini sa panglugos mga K5. Na dinhi ta mga K5 batong isgota na. Nakaan ay karong balita sa mga K5 reporters atong sugdan mga K5. Uluhan sa mga balita mga K5 atong unahon. Attorney Lorden Swan dismayado sa mga fake news sa mga social media. Dugang ditaligikan ni K5 Rikem Solita sa Kampyon nga report, i-K5 mo!
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: Pabilin nga dismayado karon si Congressman Attorney Lorden Swan. May kalambutan na sa pagpakatag kanunay sa mga fake news sa social media. Din matod pa sa niskutang opisyal nga dili kinitiaw ang iyang giatubang karon tungod kay kanunay siyang gadauton sa kaatbang matod pa sa politika. Gikamot siyag niini nga kinahanglan mapakgang kining niisgutan nga kalihukan. Din matod pa sa post ni Attorney Lorden Swan nga sige na po og pagpakalat sa fake news ang aing mga kaatbang sa politika og matod pa dili kini makabalo kung makatawa ba o maluoy. Din matod pa sa niisgutang opisyal nga kinahanglan iberifikar una ang nagpakatag sa social media labi na sa mga Facebook tungod kay karong panahuna. Daghan kaayo ang mga gahimo sa piki nga account aron dauton ang usa kalidirato o opisyal sa gobyerno. Karito na hipos, ganitali, katong karatos ni TX500 ako sa K5 Rekim Pamisa Solita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5 sa umaga! Balita! K5 sa umaga!
1: Dagan salamat ka K5 Rekim Solita. Wala yung mga K5, magkita dito sa social media mga K5 ba? Bisag asa man, maatbang man nga politika, gali, daghang gapang daot kang Mayor Clarex Oy, daghang gapang daot kang Kong Rufus, daghang gapang daot kang kining Lorden Swan. So bisag asa nga mutik, matang sa politika mga K5, wata kabalo, wata masayod, kini ba siya gigamit pa sa kwan or mga supporters siguro usually mga K5 mag-create na yun og mga kanya doon ay mga kalagot ba? Kaniging mga supporters nga doon naging pangayo na sa kapolitika mga K5 uli mahatag, maghimo din sila fake news. Muna mga K5 nga be careful lang yun po kay mabot yung panahon nga mga sapnan mo pwede ba yung makasuhan ng mga K5. Di ba yun basta-basta ang kaso na medyo bugat po yun mga K5. Di na sulit balita mga K5 at unda waton. DOH 10 mag sa ulog og World No Smoking Day karong adlawa. Dugang detalye gikan ni K5 just Tony Pagulong sa Kampiyon nga report, i-K5 mo.
2: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
4: Andam na ang Department of Health Northern Mindanao sa pagsaulog sa World No Smoking Day karong umabot nga Mayo 31, 2020.
5: Mataas ang iyong kolesterol, umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
4: Ice, matod pa sa Department of Health Region 10 nga nakukini og importansya kay makita karon nga nagkadaganaan nga mga kabatan-unan ang nanigarilyo. Bisan tuod legal kini nga butang, dako gihapon kini og daotang epekto sa panglawas sa kinabuhi sa tao og mao kini ang hinungdan nga ilang pag sa ulugon ang world. World No Smoking Day aron makahatag sila og kasayuran para may baluan sa tanan ang kadaot sa pagpanigarilyo og malikayan kini nga bisyo para mapanalipdan ang kahimsog sa matag usa ka individual dinhi sa Pilipinas.
6: Kini si K5 Gestory Pagulo para sa Kampyon na Balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balita K5 Umaga. Balita K5 sa Umaga.
1: Dagan salamat ka K5 G's Tony Pagulong. Dinita mga K5 sa dugang balita mga K5. Vice President Sara Duterte ng una sa Presidential Preference Survey. Dugang detalye gikan ni K5 Kamel Marquez sa Kampyon nga report iK5 mo.
2: K5 News FM. Kampyon report.
7: Nanguna sa VP Sara Duterte matun pa sa bagong 2028 Presidential Preference Survey nga gipagwa sa Pulse Asia Research. Nakakuha og 51% voter preference si VP Sara. Samtang nagsunod kaniya si former VP Ugnaga City Mayor Lenny Robredo nga naa sa 41% ang vote. Gikomisyon ang survey sa street base nga gipaygayan gikan Mayo 3 hangtod Mayo 7 ning tuiga. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio ang D3 nga dunay Viseo ug ang Viseo nga dunay Vitamin D3. Kini si K5 Gamin Marquez para sa umpin nga balita sa Bisyo Publik o Kalingawan sa Cagayan de Oro Gingog City. K5 News FM.
2: Balita K5 Umaga. Balita K5 sa Umaga.
1: Dagan salamat ka K5 Marquez, Camille Marquez. Sa mga mga K5, no, gumikan na ninyo grabing pandaot karon sa Vice President sa Pilipinas. O tanaw na ito mga K5, ang President, Vice President, tunay mga kalamidad mga K5. Nagpadayon siya o paghatag, gumunang itawag na kadang work without noise mga K5. No, so makita bang yun po mo nang padayon yun karo mga K5, mitaas yun po ng survey. In fairness po niya, lugar, no? Kaya, ato makita mo po ng presidente sa susunod sa Pilipinas, nagpaningkamot mangyud po mga K5 kung asang kalamidad. Pero malagi, di na ito mabasol mga K5 ang mga tao, ilang makita magyong diferensya. No, ilang

0: kaandam ang duha ka panig nga magpaabot o gitabang sa mga nahimong nga biktima sa insidente. Dugto ni Kifev Jonathan miyato bang usab si attorney Nicolay Manguera alang sa panig sa kontraktor sa establishmento mao ang Golden Years Construction and Steel Work Corporation aron magpadayag usab og hinabang ngadto sa mga apektado. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang tibong tambal batok diabetes Inska K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM
1: Balita, balita K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Dagang salamat ka K5 na net pasayon mo itong naglangkop sa itong balita mga K5 sa itong balitang K5 sa umaga. Dagang salamat at tatayon sa mga K5 11 na sa dugang mga balita yung mabatik karo mga K5. Mga K5, natapos dahil no ang larong pangbansa, larong pambansa 2026 dito sa may Agusan del Sur mga K5. Kundi ang Region 10 mga K5 ang nasa ikapitong pwesto gid mga K5. Congratulations sa ato mga gold medalists sa Region 10 mga K5. So, salamat kayo mga K5 kay ang atong Northern Mindanao nakitalag yun ubay-ubay kabugi hapon mga K5 nga medalya. So si K5 kayo, si K5 Brian naglawig na subtitle mga K5 from gikan mismo mga K5 sa Agusan del Sur. Pabalik na po sila dili karon sa Cagayan de Oro mga K5 no. Muna nga atong susihon mga K5 naratong basahon mga K5 sa nakuha lugar ni sagikan sa report mga K5 ni K5 Cables Kaino naas ikapito nga pwesto ang Northern Mindanao sa overall medal tally sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang naguna mga K5 ang National Capital Region nakakuha sila 83 ka gold medals, 63 ka silver o 63 ka bronze medal mga K5. So congratulations to the National Capital Region mga K5. And of course mga K5, nisunod na inini ang number 2 mga K5, ang Region 4A. Adunay 51 ka gold, 46 ka silver o 51 ka bronze mga K5. So, congratulations no sa number 2 nga Region 4A mga K5. Samtang ikatulo mga K5 mao ang Region 6. Ang Region 6 mga K5 dunay 29 ka gold, 32 ka silver og 36 ka bronze medal mga K5. Congratulations kaninyo. And of course mga K5 ikaapat ang Region 13 nga dunay 28 ka gold, 18 ka silver, 36 ka bronze mga K5 nga medal. I would like also to congratulate sa ika-inom nga pwesto, Region 7, nga doon ay 26 ka gold, and 24 silver, and 33 bronze medal. Yan, congratulations. And of course, mga K5, ano yan ang kapito nga pwesto, Region 10, nga doon ay 20 ka gold, 25 silver, and 30 bronze. Yeah, thank you so much sa Northern Mindanao sa paghatag og pasidungog dinhi sa ato sa Northern Mindanao. Ilabi na sa itong mga atleta gikan sa Cagayan de Oro City. Congratulations kaninyong tanan. And of course mga K5 ika kwan mga K5 ang ika pila ni Region 3 adirita mga K5 sa ika 7 ang Region 10 ikalabing isa ani shortcut man si K5K ikalabing isa Region 11 nga dunay 19 gold and 22 silver gadunay 22 silver and 27 bronze mga K5. Sa ika-3 mga K5 ang NIR na dunay 15 ka gold, 22 ka silver og 25 ka bronze. Ang ika-14 mga K5 Region 8 nga dunay 14 ka gold, 20 ka silver, 23 ka bronze. Ang ikasiyam mga K5 na radio nag-scramble ini. Ang ikasiyam mga K5 ang Region 1 nga dunay 14 gold mga K5,

0: Anya, doon na po siya ay... Ang ika sanay kani siya mga Kipay Region 1 na ay 14 gold, 18 silver o 20 ka bronze. Ika na pulo mga Kipay mo ang Caraga Region, 3 ka gold, 17 ka silver o 15 ka bronze mga Kipay. And ika 11 mga Kipay ang ika 12 Region 5 adun ay 11 ka gold, 17 ka silver o 21 ka bronze. Dahil ni Katrisi Makipab Region 12, gano'n ay 10 gold, 22 silver, and 28 bronze mga Kipab. Okay, kakaturo si mga Kipab ang NAS na may 10 gold, 5 silver, o 11 ka bronze. Dahil ikakinsi mga Kipab ang Region 4B, gano'n ay 5 gold, 1 ka silver, o 6 ka bronze. Ika-16 mga Kipab ang Region 2, ngayon ay 3 ka gold, 8 ka silver, o 16 ka bronze. Ang ika-17 mga Kipab, muna dayon ang Barm, ngayon ay 1 ka gold, o 2 ka silver, o 1 ka bronze. Congratulations diha sa itong mga atleta mga ka-Kipab. Well, siya, the final total tally mga ka-Kipab sa kining palarong pambansa. Ikan mismo sa Agusan del Sur hatod by Kakipab Kabos Kaino. Salamat Kakipab Kabos Kaino. No? Thank you so much mga Kakipab ni Kakipab Kabos Kaino og ni Kakipab Brian Abad mga Kakipab. Yeah. And of course ato mga Kakipab team from different station Luzon, Visayas og Mindanao. Thank you for the coverage of Palarong Pambansa 2026. Yan mga Kipay, no? So mga Kipay, padayon tayo sa itong mga iskutanan. Dinita mga Kipay sa itong mga iskutanan itong aging Biyernes o Huwebes mga Kipay. Mga dagkong natala mga Kipay o dagkong mga nadakpan o operations to kapulisan din isdak bayan sa Cagayan de Oro. Una-una ito ni mga Kipay kining usa ka top 1 most wanted person. Diyan mismo sa halsaan mga Kipab nga nagatubang kini og kasong statutory rape. Ang sama ni statutory rape mga Kipab, ano na gitawag og rape lang, qualified rape og na statutory rape. So mga Kipab, dinhi taw nahon ato mga Kipab. Kining statutory rape mga Kipab, mo ni siya ang posible makaso mga Kipab sa usa ka hingkod, no? Nga nakigrelasyon og minor de edad. So, kani mga Kipab tingkagol karon, diya mismo sa Hasaan Municipal Police Station, kining usa ka 20 anyos nga lalaki, nga giilas pangalang si Alias Mark. Human kini mga Kipab nadakpan sa motoridad diya mismo sa Purok Noybe, Upper Hasaan, Misamis Oriental nitong Mayo 27. Ang suspitado mga Kipab, residente sa Los Banson, gikatahong nalakip sa listahan isip top 1 municipal most wanted person o top 6 provincial most wanted person sa Tibuok, Misamis Oriental. So malampusong nasikop kining si Mark mga Kipay, pinaagi sa usa ka manhunt operation nga gipanguluan usab sa tracker team sa Saan Municipal Police Station, kabalo usab ang First Provincial Mobile Force Company o Provincial Intelligence Unit sa Misamis Oriental Police Provincial Office mga Kipay. Kining suspect mga Kipay, gisilbihan o warrant of arrest tungod sa kasong statutory rape ubos sa Article 266A in relation to Article 266B sa Revised Penal Code nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 19 dini mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro niadtong Mayo 21, 2026. Diin walay gitugot nga piyansa alang sa ihang temporaryong kagawasan. So muna mga Kipay, no? Sa ato, tambag lang eh. No? Inamigo nga istorya mga Kipay. Pero sa karon mga Kipay, doon naman tayo nga hibawaan. Even kita, karon. Naman tayo nga dunggan mga Kipay nga bisag silingan kayo na to, nga dunay relasyon ng mga minor edad mga Kipay. Naibutang na ito mga Kipay, murag, mas okay na siguro mga Kipay nga 15 versus 15. Kaya murag patas sa mga Key 5 kaya di pwede din makasuhan ang 15 anyos. Kaya 15 anyos, minor de edad gihapon. Nakigrelasyon ng 15 anyos. Pero kung ikaw mga Key 5, nag-edad ka karong 18 anyos, unya, nakigrelasyon ka 17 anyos, o napasa minor de edad mga Key 5, ang imong gikarelasyon, unya, against mga Key 5 ang ginikanan. Delikado ka na mga Key 5. Samot na og imong gitaban og imong giuban-uban mga Key 5. Og masamot na gid mga Key 5 nga dunay nahitabo ninyo mga Key 5, no? Og kini pong mga Key 5 ganing usahay na mga issue mga Key 5 nga ang maestro giuyab ang estudyante. Unya, ang estudyante mga Key 5 minor de edad. Unya, nahibawaan sa ginikanan gikasuhan. Og doon na po iuban mga Key 5 nga gitago-tago ang relasyon sa minor de edad nga to sa hamtong miabot ang punto mga Key 5 karon nagbulag na. Nagbulag na sila mga Key 5 sa iyang girlfriend. Unya, daw bikaron kay murag kanila ba mga minor de edad mga Key 5 lison makapamove on. Misumbong siya sa iyang inahan. O si iyang amahan nga gibulagan siya sa iyang boyfriend. Moingon dai nga nay nahitabo nila. Ah, delikado ka mga Key 5. Delikado gyud ka. Ilabi na nang mga sikmoy boys mga Key 5. Kanang mga sikmoy boys nga mahiligon kayo og kanang ginatawag og balahibong pusa. Ah. Di gyud mo magkumpiyansa mga Key 5 kung kamo magrelasyon aning mga minor de edad. Ibutang talabagan mga Key 5. Wala, ibutang talaga mga Key 5 nga dunay pagtugot sa minor de edad ang nahitabo kaninyo. Daw be karon mga Key 5. Gi kasuhan mangkas ginikanan. Impas ka diya mga Key 5. Oh, okay ra ba nga pareha mo edad, 18 versus 18, kay okay kay mga Key 5. Pwede ra mo magrelasyon. Pero 18 versus 16, di gyud na pwede mga Key 5. Ha? Timan inyo mga Key 5. Kato mga bagito diha nga nag-edad og 18 anyos og nag-uyab-uyab ka karong 16 anyos, 15 anyos. Siguruha nga makabalo mga speakers, pero siguruha nga why nahitabo ninyo mga Key 5, ha? Kay kung galing dunay nahitabo ninyo, unya ibutang tabagan bisag dunay kana bitawong ibutang tabagan nga dunay kay pananghid or dunay pagtugot sa biktima, makasuhan gyapon ka mga Key 5 og statutory rape mga Key 5. No, timanin na ninyo kato mga nag-edad og 18 anyos nga lalaki pataas. Unya, makigrelasyon mo minor de edad 18 below, ayugyod mo kumpiyansa mga Key 5. Kaya ang kaso nga statutory rape, di basta-basta kini nga kaso. Di kini basta-basta nga kaso, di pagyod ka makapiyansa ni mga Key 5. Pero doon ako'y mga silingan mga Key 5. Ang iyang uyab 30 anyos, ang iyang uyab 16 anyos, pero doon ay pagtugot sa ginikanan. Pero remember mga Key 5, bisa pag dunay pagtugot sa ginikanan, daw bi karon mga Key 5, maabot ang punto nga kamo mag-away-away, di maginamali kayan. O niya daw bi karon kasuhan kas ginikanan. Impas kay gyud mga Key 5. Kulob yun ang kaldero mo. Manang uban, technique sa uban mga Key 5 nga makiriglilasyon og minor de edad, naibawang sa ginikanan, itaba na lang niya mga Key 5. Iyang paburusan, dalon sila yung dapit mga Key 5. Dili man itambag mga Key 5, pero muna'y realidad. Taguon, murag ipaw gikidnap ba? Pero ang kanang minor de edad, nakagugmag yun siya. Para nahaylo mga Key 5, iyang gidala sila yung dapit, nagpakahilom sila, pakabuhi sa mong lugar. Pero mga lagi mga Key 5, og masapon ka, impas kag yung bata ka. Naiuban mga Key 5 nga, di paburosa na lang, gisagutan na lang kay para kuan mga K5 karbitong mahilom o mahilom ang dungog. Kay usay magud mga K5. Kani manggong kasong rape mga K5. Grabe gyud ni ka serious mga kaso mga K5. Bug-at kini nga kaso. Oh. So sa magyapon ka na sa nagpatay ka mga K5 murder case. Heinous crime na mga K5. Oh. So reclusion perpetua gyapon ang kaso. So muna hunumduman sa to mga kabatonan karon nga nag-edad og 18 anyos pataas. No kung makigrelasyon man gani mo ga minor di edad. Likay mga K5 nga dunay mahitabo ninyo. Pero mo lagi mga K5 di man gyud na malikayan. Kay matod palagi punggan pay baha mga K5. Pugngan pay baha. Kunya pag humanen maki mga K5 mingon nga lisod na pabalikon ang baha paingon sa bukid. Lisod pod. Mabalik pa ba nimong giguba na mga K5? Muna be careful mga K5 ba sa kato mga nag-edad og 18 anyos pataas. Muna yung mga K5 ug dayong magchat-chat ganin yung mga K5 nga. Hi sir, hi kuya, idol ba yata ka? Yang edad ato mga K5 kay 17, 16 pa. Maray hiligon sa mga uncle ra ba. Pero onya mga K5, onya makasala, impas ka gyud. Muna nga silent with fear. Hilom-hilom nga dunay kahadlok mga K5. Remember ang usa ka sayop mga K5 mamahimong mo resulta unya sa imong kapakyasan sa tibuok kinabuhi. Mas maayo palagi mga K5 nga matupad na mas maayo makigrelasyon tag maguwang pa nato. 18 ka nagmeet na imong giuyab kay 30. Ambo tiligon pa si ambo takasulay na ba kay si Erwin nga iyang edad kay 18 niya iyang uyab kay 40. Pero mga ganyan lang mga K5, age doesn't matter. Yan. Mapugnan ba nimong paghinigugma ay sa usa ka tawo mga K5 kung ang 18 anyos mahigugma sa 50 anyos, di ba? Dili. Pero importante mga K5 ba? Kani dala pa siya, pero kani karon si Mark mga K5 nga 20 anyos. Ibutan tabagan mga K5. Iatras sa pamilya ang kaso. Pero what if mga K5, against the will sa kaning iyang gibiktima? Aw, impas yung mga K5. 20 years, ibutang ta mga K5, ang kasong rape is 20 years to 40 years. Kaya life sentence mga K5. So, mugawas sa bilangguan mga K5, pwede pa. Mag-edad siya mga ibutang tabagan mga 40. Basin pinag-reduce penalty mga K5. Pwede pa siya magbinyo. Kaya doon na iban mga K5, migawas bilangguan in a service mga K5, 30 years mga K5, gawas sila ilahang edad 50. Pero mga K5, hulaton pa ba na nimo mga K5? Ang imong freedom for 30 years, wala kasak gawas nung kalipay, nakasulod bilangguan mga K5. 20 years, gikan sa imong pagdako, sa pag 20 katuig, nakasala lang ka, kausa mga K5. Nakasuhan kag murder or rape ba karon mga K5? Nabilanggo ka, nasentensyaan ka og 30 to 40 years mga K5. Perting sakita mga K5, no? Perting sakita gyud. So alas 5:30 mga K5, maminaw sa tab pa hinumdum. But before tamino po hinumdum sa tab basahon K5 win kini nga atong mga importanteng pahimanan no sa tumang kisunan kaadlawng Domingo ra ba karon, no? Abre ang atong klinika di alternatibo mga K5. Dinhita mga K5 sa atong pahinomdom. Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ba kay family history sa diabetes? Ayaw na lata ang mugrabe pa. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ay powerful extract nga gikan sa palia o desiccated sugar cane nga epektibo sa pagkontrola sa pagtaas imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw pagdugay pa. Mag DTX 500 ka. alang sa libre konsultasyon o senior discount ato lang sa atong Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center sa Sidio Matayag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Naimutan sa Gura Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balinga sa Chipney Terminal. Sa Ingog City, usab mga kipad, na free consultation matag Miyerkules, alas 8 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon. Alas sa dugang pangutana, call or text Sirio Clinic, 0985-034-2925. Sirio Area, 0915-208-5705. Miss Orlando del Norte, o Miss Samis Occidental Area, 0925-501-5065, mga kipad. Sa moto mga kipad, ito mahinumdom sa itong produkto epektibo sa Klinika de Alternativo. Alas 5:31 mga K5, paminas sa tatag painom dom. K5, please, tambay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Right, puso.
3: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men.

0: pagpapaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pagusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing.

0: K5 Show 报告。
1: Balik naman higala mga K5 sa itong programang Balitang K5 sa Umaga.
0: Balitang
1: K5 sa Umaga. Inyo gaya pong mabati mga K5, si ka-K5 Jonathan Sabanal. Welcome back mga K5 sa itong programang Balitang K5 sa Umaga. At itong makiksunan karoon na mina mga K5, ilabi na ni Sherwin Talian o ni Tristan Wyatt Gulay. Maayong pagpaminaw, diha kaninyong tanan. Sa magbago pa mga K5 na nag-open silang radyo karon. Good morning, good morning, good morning, good morning once again mga ka-K5.
2: Good morning!
1: Sa atong 80 ka barangay, good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
1: And of course mga K5, shout out diyas may barangay Carmen. Naminaw karon diyas may Carmen Public Market. Si Nanay Philip Pellegrino.
2: Good morning!
1: And of course, diapod sa Kugon Public Market sa Kamuntago. Naminaw karon mga K5 silang Dinsio Ladaga, may buntag.
2: Good morning!
1: James Lopre, may buntag.
2: Good morning!
1: Si James Dimagsaba, naminaw.
2: Good morning!
1: And of course, si Will Rose, mga K5 na nag-birthday ang anak ng Iki Adlaw. Good morning! Kaninyong tarang. Mga K5, balik-balikan na itong issue about statutory rape mga K5. Aron na kini dugang pahibalo kaalam sa itong mga kaisunan sa dakbayan sa Kagandoro, mga suking naminaw karma K5 ni Ses Kabutago. Since mga K5 ato magisugdan kining kahulugan, ilabi na aron sa malikayan sa itong mga kabatanunan or malikayan sa katong dunay nagplano makigrelasyon mga K5 o minor ti edad. Ang statutory rape mga K5 usa kini kasiryusong krimen dini sa ato sa nasod sa Pilipinas mga K5 or even sa laing nasod mga K5. Diin giilang o sa kamatang sa usa ka lugos o rape o pakighilawas sa usa ka minor di edad bisan pa kung mitugot o oyon ang maong bata mga K5. Sa matas balaod mga K5, ang usa ka tawo nga ubos sa gitakdang edad wala pa saktong panabot or kaning kahibalo or katakos paghatag og balidong pagtugot or legal consent in English mga K5. Labi na sa kining legal consent sa pagkikilawas mga K5. So, ano importanteng detalye mga K5? Kinahanglan ni mong masayran bahay ni ini nga balaod mga K5. Ang bagong edad sa consent or naaubos sa Republic Act 11648 sa una mga K5, ang edad sa statutory rape sa Pilipinas, naarag yun naman K5 sa 12 anyos ra paubos. Apan giusab kini mga K5 pinaagi sa Republic Act number 11648. Nga gipirmahan ni atong Marso 2, 2022. Kung diin mga K5, gipasakan na ngadto sa ubos 16 anyos ang edad aron makonsiderar nga statutory rape or pagpakighilawas mga K5 sa minor di edad. Kung ang usa ka hamtong or kining adult mga K5 makighilawas sa usa ka bata nga nag-edad og 15 anyos paubos, otomatiko kining isipon nga lugos o statutory rape bisan pag uyon man ang bata o wala. Unsaon man mga K5, no? Unsaon man? Ilabi na ang kani pagbasa sa krimen mga K5. Unsaon nimo pagbasa? Aron mapamatud-an yun mga K5 ang statutory rape, dunay duha ka mga butang nga gikinahanglang mapamatud-an. Kining mga butang mga K5, imo kining pamatud-an sa korte. Una, nahitabo ang pakighilawas o sexual intercourse. Dayon, ang biktima nag-edad kini sa 16 anyos sa panahon nga nahitabo ang krimen. Nag-edad kini 16 anyos paubos. Dili na kinahanglan mga K5 nga pamatud-an nga dunay puwersa, hulga o pagpamitos mga K5 tungod kay giisip sa balaod nga ang bata dili pa makahukom sa husto para siyang kaugalingon bahin sa pakighilawas mga K5. Dinilita mga K5, na po na gitawag nga ang pwede makighilawas or close in age exemption mga K5. aron dili masilutan ang mga bataon nga nagkarelasyon nga hapit magkaedad, nagbutang ang balaod o exemption o luwas ubos niini nga kondisyon mga kipay. Ang edad sa biktima, kinahanglan dili muubos sa 13 anyos. Dili mga kipay, taraw na to. Ang diferensya sa edad sa duha ka mga bata, kinahanglan dili mulapas sa 3 ka tuig, gikinahanglan usab mga kipay mapamtud-an nga among buhat uyon sa duha ka bahin. Dili abusado o walay pagpahimulos or walay hulga or pagpangwarta mga kipay. Atong hinumduman sa kanunay nga kun ang biktima nag-edad og 12 anyos pabos, dili gyud magamit kini nga exemption o automatiko gihapon kining rape mga akipay. So unsa man mga akipay ang silot or pagatubangon sa akusado kung mapreso. Sa silot nga makasala sa statutory rape mao ang reclusion perpetua o ang pagkibilanggo sulod sa 20 ka tuig og usa ka adlaw hangtod 40 ka tuig mga akipay. No? Parihar gyapon mga akipay sa reclusion perpetua sa murder case mga akipay. No nga walay posibilidad nga makaparol, mahimo kining mas bug-at pa kung asadaan ginikanan, kabanay, magtutudlo, nagkupot og otoridad sa bata. Na? Timan ni mga akipay ba? Mas mahimo pa kining bug-at kung mapamatud-an nga nagbuhat sa krimen nga statutory. Ginikanan, kabanay, magtutudlo, o nagkupot og otoridad sa bata. Oh. Para sa duga ang mga giya mga kipay, di man tabugado, but doon natin legal background. Gumikan lagi kay kursong criminology, magiging po nakuha na ito mga kipay. Gamit nga po ito pagka-license criminologist, bisan tuod, huwa ta na pulis. Para sa dugang nga mga legal nga mga giya mga kipay, sa kasayuran, mahitungod sa katungod sa kabataan, mahimo nimong bisitahon ang opisyal nga website sa Korte Suprema sa Pilipinas. Mudangop sa pinakaduol nga Women and Children Protection Desk or WCPD sa inyong lokal nga stasyon or polisya. Mahimo mga kipay, ipaagin nimo na mamputay Women's Child Protection Desk sa atong matag barangay diha kini paduol mga kipay ang imong problema. Usahay mga kakipay, dunay mga issues atong palibot. Gidungog nga kinisya gikasuhan. Unya, doon naging mga instances mga K-5 nga napamatunan yun siya. Pero mao lagi mga K-5, ang mga pangutana, unsay mga sagad nga rason, nga nung ang pamilya or ang biktima mismo muatras sa pagpasaka o kaso sa kaso statutory rape. Daghang mga lawom nga mga rason mga K-5, nga nung muatras ang biktima sa kaso statutory rape. Sagad ni ini, dili tungod kay dili tinuod ang nahitabo, kundili tungod sa grabing pressure or kahadlok. Mabita na mga K-5 nga ang mga nag-unang rason sumala pa sa kaso sa Women and Children Protection Desk WCPD. Pressure gikan sa ginikanan, sa pamilya o kabanay. No? Usay mga K-5 labi na suporta sa pamilya. No? Unahon na ito mga K-5, suporta sa pamilya. Kung ang suspitsado, kabanay ra. Sama-samahan, tiyo o igagaw. Sagad nga pugson sa pamilya mga K-5, no? Ang biktima, no? Sagad, ilabi na kung amahan, tiyo, or igagaw. Sagad pugson sa pamilya ang biktima nga iatras ang kaso aron dili maguba ang pamilya o aron dili mapriso ang nagbuhi kanila. Muna mga K-5, no? Pressure gikan sa pamilya o kabanay. Labi na ang suspect mismo mga K-5, it's belong to the family member or kadugo ra mga K-5. Number 2, kahadlok sa biktima or victim blaming o kauwaw. Daghan nahitabo mga K-5. Daghan kaayong nahitabo yun. Gitago na lang sa minoridad unsay nahitabo niya, nahilabtan siya sa hamtong, gumikan kay mauwaw siya, mahadlok siya, kulatahon o bunalan sa ginikanan nga nahilabtan siya mga K-5. No. Makaparihan ng sakit ng mga istorya mga dawat. Nahadlok ang biktima, isultis mga silingan, kaila o classmates kaysa kultura sa Pilipinas, mga usahay, ang biktima nga, ang basulon pa, mga itawag o victim blaming mga K-5. Muntay ng membro sa pamilya mga K-5, ibutan tabagan imong manghod nga babay, minor di edad, gilugos kini mga kakipay. Muna din ka mga kakipay. Muna! Laglag pa! Muna niya! Tagam! O, oh, di ba? Muna agad mga kakipay. Imbes kay imong padalipdan, imong igsuon, imong ikasapan, sobraan ka pagpangasaba, anita mo mga kakipay, dili na mo saba, unsay problema. Ang uban mga kakipay, nag-commit na lang og dili mayong ina na to i-istorya mga kipay. Kay ngilad kayo, nag-commit na lang nga murag paminaw nila nga wa sila kaduulan. No? Munang itawag og victim blaming. Imbis kay imong abagan aron mahatag og justisya, nahitabo mga kipay, imo pang gi-blame ang biktima. Usahay pod mga kipay, trauma. Matrauma ang proseso manggid mga kipay pag presentar ini og ebidensya og pagpangutana sa korte, makapatroma usab sa kining mga bata. Kining gitawag og revictimization mga kipay. During the actual hearing in the court, pagutan-on manggid mga kipay, tinuod ba na nanana bisag unsa mga pangutana mga kipay nya ang minor di edad, uana mangurog na siya mga kipay, mangluspat na. No? Usahay pod mga kipay sa ikatulo nato nga hisgutanan og nganong sagad ang statutory rape, ma-atras yun sa mga kaso mga kipay gikan sa katong pressure, gikan sa pamilya o kabanay, kahadlok sa kining biktima or victim blaming o kaawaw. Ikatulo din mga kipay kining pagpaoyon o ariglo, out of court settlement mga kipay. Naibawaan mga kipay nga ato na lang yung sabot-sabutan pre, ato na lang siguro na ipagminyo. Ano? Minana mga kipay. Oh. Doon ay usay mga kipay, tanyag sa kwarta o kasal. So din ito mga kipay sa usaka rason. Dagang pamilya sa suspitsado, amo tanyag dakong kantidad. Sa kwarta nga tos pamilya, biktima, bylaws, pagpapirma of affidavit of desistance sa pahayag nga dili iduso ang kaso nga tos piskalya o korte mga kipay. What if mga kipay, ang kining biktima? Walay balay, buslot-buslot ang ato. O niya, milyonaryo ang nanghilabot nga to kaniya. Tagaan takag 1 million. O di. Ang ginikanan din mga kipay, may ngon na lang nga, nak, i-atras na lang ng kaso. Muna yung mga ginikanan mga kipay, nga wala gitanaw ang kaugalingon silang anak, nga gibiktima. Now remember mga kipay, ang sapi mahurot ra. Pero ang dungog sa iyong pamilya, dungog kaugmaon sa bata, mawala mga kipay, mapapas. Tungod lang mga kipay sa desisyon sa ginikanan, pinaagi sa paghaylo sa kwarta mga kipay. Kini pong gitawag mga kipay gasayop sa pagtuo. No? Sa una magun mga kipay, sayop nang gingon mga kipay, no nga? Sa una, kung magpakasalang akusado ang biktima, mawala ang kaso. Apan mga Akipay sa bagong balaod niya itong 2022 mga Akipay. Sa Republic Act 11648 mga Akipay nakalatid nga ang statutory rape giisip nga public crime mga Akipay, dagpasabot nga bisan pag makasal ang minor de edad sa hamtong nga edad o bisan pa muatra sila sa akaso o ang biktima, ang gobyerno mga kipay pinaagi sa DSWD mamahimong modayon sa pagkukod sa maong kriminal. Mabita na mga kipay na yung mga instances ngayon na-preso man ka, arreglo naman mi sir, wala naman to, i-atras naman kaso, pero ngayon na-preso man ka, ambot lang ka sir. Tungod ka na mga kipay sa pagpakabana sa atong gobyerno nga kung kanina pamatud-an nga ikaw nakasala muna mga K5, pero ang pangutana karon mga K5, nagpakabana basad ka atong gobyerno sa ingon ani nga mga kaso. Doon na nabahay na priso sa kasong statutory rape nga gi-duso sa korte, gi-atras pamilya, gumikan lang mga K5 sa exchange of money. Doon na ba gigukod ang DSWD nga papasakag kaso nga to sa suspect? Muna atong pagkatutukan mga K5, og doon na ba gyoy na preso na ini. Di ba? So, mga kakipay, ikaapat na yun, hulga sa kinabuhi Kani manggod mga akipay pagpasaka og statutory. Sige. Kasuhi ko. Kay duna gyud mahitabo. O di ba? Munang mahadlok man kipay ang biktima or even pamilya. Matay na kung ato ning bangga o pamilya, delikado ta ni. No? Direkta nga baharan ng sa suspitsado o sa pamilya ni ini ang kinabuhi sa biktima ug sa iyang magginikanan kung ipadala ang kaso sa korte. Mogyo na siya mga kipay, ang sagad mahitabo. Buhatagan ina. Labi nagmakabangga mga kipay ug medyo arang-arangan kwartahan. Sometimes mga K5, mutuo yun ko. Bisag ako mutuo. Kaya ang uban mga K5, ingon nga, ang balaod para ginis mga dato. Pero usahay mga K5, makaingon yun punta. Now, karang mga K5, kung tanaw na ito sa balaod Pilipinas atong justice system, sus, lag ka na iyang reaksyon atong makita mga K5, tanaw na ito mga K5, ultimo ra nangawat rag manok mga K5, grabe ka bunog ikulatan ng mga K5, gumikan giunto way pagkaon. Pero itong mga members, mga malita boys, ay mga kurakots gobyerno, wa man langgi bali-bali ang mga kaso mga K5. Ikalima mga K5, nga rason, nganong ang statutory i-atras, na gitawag og emotional nga connection o grooming. Nailog ang pagbati. Sa pipila nga kaso sa statutory, hilabi na ko ng biktima 14 or 15 anyos mga kakipay. Bation sa biktima nga gugma kadtong tungod sa manipulasyon o grooming sa hamtong, muatras ang bata kay dili niya gusto mapriso ang iyang giisip nga uyab or hinigugma. So muna makipay ba ito mga hisgutanan? Watay kong oras makipay padayon tao niya sa itong lain-laing programa makipay. Kini na lamang yung alagad sa kahanginan. Nagaingon, salig sa imong abilidad kay gihimo nga mananaog sa magbubuhat. Kinis ka K5 Jonathan para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko ang kalingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: K3 Bio!
6: Ako sa ngalan na ito, ma?
7: Ima,

0: Pag-asa
1: mo. D3 Payo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Payo, DPA, kung may tisay. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong bibiyaan muna na itumal ko sa Bitribayo o may PC o DTE. Ayaw sa Diyos, maayo kayang paninaw sa akong labas.
1: DTX 500,
2: mabali sa mga butika.
1: D3Bio,
2: mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ano sa itong kumpletong ngalan?
5: George Calamba.
4: Pila itong edad, sir? Taga-asa ta.
5: Kauswagan.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
5: Mighty C o DTX. Isa ka pa.
4: Sir, kaniadto, unsa mga balatian sa mga palawas nga nakauna magkagamit ni mga produkto ha?
5: Diabetic mo ko, tapos nakatesting ko sa DTX. Review mo gid siya, maayo mo gid akong kwan lawas, lagi di luya. Timbangan sa Mighty C, mo na nga nakasalig jud ko sa maong produkto.
4: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga?
5: Hawagon ako itong mga uban na wala pa makagamit ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Kampiyonerajo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa tugginato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay visio, ang visio nga dunay vitamin D3. Isibo yung oras anala sa ice dose sa kabuntagon.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Og karon sa tunguluhan sa mga balita.
1: Headlines.
2: Sa balita nga lokal, tungod sa pagbalibad og tagay, 13 anyo sa patay human gibunalan og butilya. Ugang uluhan sa balitang lokal, aprinte sa usa ka barko sa Maran human naipit ang keel sa ramp sa Balingon Port, Misamis Oriental. Dugang uluhan sa balitang lokal, Captain Imelita Simon ni Butyag nga dakong tabang ang nagkadiang ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa Peace and Order Drive sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dugang uluhan sa balitang lokal, Summer Reading Program 2026 sa formal nang giablihan sa Mizor Provincial Library. Katapos ang uluhan sa balitang lokal, alias Inday sa Barangay 36 nga provisionary nadakpan pag-usab sa drug by bust operation. Uluhan sa balitang regional, 334.2 million pesos alang sa bawat barangay makikinabang program nadawat na sa Iloilo Provincial Government. Katapos ang uluhan sa balitang regional, 10 kilo nga bugas gipang hatag sa kagamanang provincial sa mga vulnerable sector sa Antique. Uluhan sa balitang national, PBBWM dili pabor sa remote voting sa Senado. Katapos ang uluhan sa balitang national, panagbangyog iskandalo sa Senado, sakit sa mata sigo ni PBBM. Uluhan sa balitang international, Ebola outbreak sa Congo gi-alarmahan gihong out of control na karong panahuna. Sa balitang sports, Region 10 nakasakmit o gold bronze medal sa Arnis Elementary Boys sa palarong pambansa 2026. Uluhan sa balitang showbiz, Mayor Vico Soto viral human nag-birthday greeting sa iyang inahan nga si Cuny Reyes. Uluhan sa balitang kakaiba, inahan nga nagkarati-karati sa giyong laagang anak viral sa social media. Mga kaki-5 adlaw karon nga Domingo, Mayo 31, 2026, ulohang adlaw kun ulahing adlaw sa Mayo. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 o o mabati usab all over the world pinagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM Studio Digital 89.3 o sa Hinguog City sa Energy FM sa 90.5 Hinguog City mabati K5 Ananet Pasayon. Alas 6:05.
1: Balitang lokal.

0: sa detalye sa ito mga balita hatod ka na ito sa D3 Bio, ang super, the super food supplement. Sa balitang lokal, patay ang usa ka 30-anyos nga lalaki human gibunalan og butilya sa lingong makahubog sa barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Base sa imbestigasyon nga igo lamang nagtambong og vigil ang biktima doon sa ilang balay, yang kalit nga miabot ang suspect nga lango sa lingong makahubog. Yung nang hanggat matud pa ang suspect nga si alias Tuto, 29-anyos, inom og inom apan mibalibad ang biktima, hinungdan nga kalit gibunalan ang ulo og butilya. Nadala pa sa balay tambalanan ang biktima apan gideclare kini napatay kagabi, Mayo 30, samtang nagtingkagol na ang suspect sa bilangguan human nadakpan ato sa hot pursuit operation sa kapulisan. Duga nga balitang lokal, na kaangkon og grabing sama sa tiyalang usa ka aprinti sa barkong St. Benedict 3 sa Balingwan Port, Balingwan, Misamis Oriental na itong Mayo 29, 2026. Kinuwagiyong naipit ang tiyel sa ROM sa Pantalan. Daling girlspundihan sa tinugyan ng ahensya ang mga insidente. Isa rin nga base sa nakasaksi, posibleng naputol matod pa ang tiyel ni ini. Duga nga balitang lokal, Captain Ilmikon Imelita Simon Mibutyag na dakong tabang nga nagadya ang ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa Peace and Order Drive sa Cagayan de Oro. Alam sa kampanya report ka, K5 Rikim Sulitay, K5 mo.
1: Libutyag ang Cagayan de Oro City Police Office nga dakong tabang ang nagkadayang ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw dinhi sa atong syudad.
2: Extend food supplement for men, mabibili extended nationwide.
3: Naamang gitay kanunay nga police visibilities ug naatay kanunay nga police presence sa atong tagsa-tagsa sa mga areas. Apan ang kanila ging mga bata, naamang gyud ni sila dili pod nato malikayan or dili pod nato ma questions nga namupuyo gyud ug malipay gyud sila sa dalan ko sa kanunay ug kanunay lang kita gakanda ko ginatawag nga rescue operations pag-edukar ani mga bata, walay huno nga pasensya pag matuto, paghatag og mga dayalugo ug pag disiplina sa panahon sa mga istorya o mga angay nga buhaton para makilot o matando gayud ang salabutan ng mga bata.
1: Ako si K5 Rikim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Duga nga balitang lokal, Summer Reading Program 2026 sa formal nang gibuksan sa Misamis Oriental Provincial Library. Alam sa kampanya nga report ka, K5 Gistone Pagulong, K5 mo.
4: Formal nang giablihan sa Provincial Library Misamis Oriental ang Summer Reading Program 2026 sa mga kabataan nga gustong magtuon nga libre sa unang adlaw sa programa. Bakit agyod ang dakong interes o kalipay sa mga kabataan sa pagkat-on, sa pagbasa o pag-apil sa mga makalingaw nga aktibidades? Daghang bata ang aktibong naminaw sa storytelling, reading exercises o interactive learning sessions nga makapalambo sa ilang kahanas o gugma sa pagbasa. Ang programa dunay duha ka sessions aron nga mas dagang bata ang makaapil. Sa buntag ang sesyon magsugod alas 11 hangtod alas 11 sa buntag, o sa hapon nga sesyon alas 3 hangtod alas 5 sa kahaponon. Ang Misamis Oriental Provincial Library nagpasalamat sa suporta sa ginikanan og sa kanang kabataan nga miapil sa maong programa. Dako usab ang kalipay pasalamat sa mga ginikanan ngadto na sa lokal nga gamanan sa Misamis Oriental, labi na gyud sa provincial libre sa pagtudlo sa ilang mga bata nga libre o walay bayad. Kini si K5 Gistone Pagulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Tatapos ang detalye sa balitang lokal, alias Inday sa Barangay 36 nga probisyonary nadakpan pag-usab sa drug by bust operation. Alang sa kampiyon nga report ka, K5 Jonathan sa Banali, K5 mo.
5: Tingkawil karon sa prisuana ang 49-anyos babaeng gilas pangalang si alias Inday, man masikap sinusang operasyon sa baybas operasyon sa Sunto Barangay 36 ng siyudad sa Cagayan de Oro nitong Mayo 28, 2026. Gipangulohan sa City Drug Enforcement Unit sa pagpangulo ni Police Major Aldrin Bistrada Baculio o ba ng City Mobile Force Company o coordination sa PDEA Region 10 ang mga operasyon. Nakuagikan sa posisyon ni alias Inday ang tulok sa sisgiduduhang shabo nga mitimbang o 5 ka gramo o gano'y standard drug price kabot sa 34,000 pesos. Gawas iligan nga druga na recover sa motoridad ang mark money o sa kapitaka o sa ka-cellphone na gigamit sa patransaks pagpamaligya sa iligan nga druga. Kasamtang anakaroon sa kustudiya sa Marlica Custodial Facility ang dinakpan alang sa hustong disposisyon o papasangat o kasong paglapas Republic Act 1165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Kini si Kaki Pipe Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 8.3 K5 News FM.
0: Alas 6:11 oras atong ginato sa DTX 500, the superfood supplement.
2: Bitang Regional.

0: ng mga barangay president ng Iloilo na si Amalia Dibuque at iba pa na mga opisyal. Ang pondo ang ipapamahagi sa 1,721 na mga barangay sa probinsya at ang bawat barangay ang makatatanggap ng 200,000 pesos kung saan ang 100,000 ang para sa 5 na mga barangay scholars na incoming 4th year at para naman sa barangay projects ang 100,000 pesos.
1: Balita mula sa Iloilo, ako naman si Ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Tatapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Antique. 10 kilos nga bugas gipanghatag sa kagamanang probinsyal sa mga vulnerable sectors sa Antique. Alas sa kampanya nga report ka K5 Family Palano gi K5 mo.
3: Katanggap ng 10 kilo ng bigas sa kada dalawang buwan ang 25% na mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa probinsya ng Antique base sa 2024 census. Ayon kay Governor Paulo Javier, isasagawa ito hanggang Desyembre at inaasahan na magsisimula sa buwan ng Hulyo. Dagdag pa na hindi nito sakop ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps dahil mayroon silang sariling programa. Ikinatuwa at nagpapasalamat naman ang gobernador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa probinsya na makakatanggap ng 97 million pesos na pondo para pambili ng bigas para sa mga mahihirap na Antikenyo. Nabatid na ang nasabing budget ang may Special Allotment Release Order o SARO na mula sa Pangulo. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Alas 6:13, oras sa tagyan nato sa DTX Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa.
4: Balitang National.
5: Balitang National.
2: Sa Balitang National, gipahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga dili siya pabor sa ideya nga tugutan ng mga senator nga makabutor bisan wala sa plenaryo sa Senado. Nagpadayon ang kontrobersiya sa motion ni Senador Rodante Marcoleta nga nagduso sa remote of voting sa mga session sa Upper House. Tungunin ni may resulta pa sa pag-walkout sa pipila ka miyembro sa minority bloc sa Senado. Ato paminahan si PBBM.
6: Thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado.
7: Thank you, Sir President. Next question.
2: Katapos ang detalye sa balitang national sakit sa mata, matod pa ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpadayon nga bangi o skandalo sa Senado. Matod pag-usab ni Presidente nga dili malikayan ang pagkumpara sa kasamtangang kahimtang sa Upper House itandi sa panahon nga Senator pa si Executive Secretary Ralph Ricto. Bisan pa nini nagpabiling nga positibo ang Presidente nga mabalik ang dungog o kredibilidad sa Senado. Atong subling paminaon si PBBM.
6: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganito ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil,
2: Alas 6:15 oras sa tuwing kanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Balita International. International.
2: Sa balitang international, gibutyag sa usa ka doktor sa Congo nga ang Ebola outbreak sa dito gihong out of control na tungod sa pagpaspas nga pagkailap sa kaso. Tungod ni gisiradan sa Ugandang ilang border sa Congo aron malakayan ang pagkatap sa sakit. Hapit mabot kon kapig 1,000 ka suspected cases og kapig 220 na ang namatay nga natala sa Congo. Samtang adunay 101 so ang confirmed cases og libuan usab ka close contacts ang gibantayan. Ang virus nga mikailap mao ang Bondibogyo strain usa ka talagsaon nga klase sa Ebola. Alas 6:16 oras atin ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
4: Balitang Sports.
2: Sa balitang sports, gipa si Dunga ng Northern Mindanao human nakakuha og medalya si

0: Yan John Utom sa Arnis Elementary Boys na nagpadayon kun sa Baguhay lamang natapos na palarong pambansa 2026. Si Utom nakadaog og ginabulawang medalya sa individual double weapon samtang nakakuha usab og bronze medal sa individual single weapon. Ang mga atleta gikan sa SDO Misamis Oriental nagpakita og disiplina og husay sa Arnis nga nakahataw og dungog sa iyang rehiyon. Samta may gala ang Region 10 noon ni tapos lamang sa ikapito nga pwesto sa palarong pambansa 2026. Alas 6:17 oras sa tudyan nato sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa balitang showbiz, nag-post si Pasig City Mayor Vico Soto og birthday greetings sa Instagram alang sa inahan og veteranong aktres nga si Connie Reyes. Sa iyang gi-upload nga video, nisabay si Mayor Vico sa trending entry nga Mom Dad, What Were You Like in the 90s? Diin makita usab ang iyang gi-edit nga mga litrato sa bata pa kini. Happy birthday mama, minsay ni Mayor Vico alang sa iyang inahan. Mito bago sab si Connie Reyes, pinaagi sa komentaryo nga thank you so much anak. At Vico Soto isip pasalamat sa birthday greeting sa iyang anak. Alas 6:18 oras sa tugnato si Sport by Utex Dietary Supplement Capsule.

0: nag-viral karon mga kakifive sa social media ang usa kay nahan kuman makita sa video nga nagkarati-karati. Tapos yung gingong laagang anak. Uy, sa viral clip makita ang inahan nga daw nagpakita og martial arts move isip sa iyang anak nga gingong dugay muli silang panimalay. Daghang netizens ang nakarelate og nalingaw sa mong video. Sa pagkakaroon pa dayong mikailaps ang video og nakadawat og nagkaring reaksyon gikan sa online community. Alas 6:19, inyo na bati ang kinitibukang detalye sa DTX sa 500 Morning News Club. Samtang sa dili pa happy birthday di ay kay Micah Daapong Pasayon nga nagsalong siyang adlaw natawhan no kagahapong adlaw Mayo 30. More birthdays to come and more blessings sa imong family.
1: Kung kuhaon na pagkatahong sa imong pagkababay.
0: Subli adlaw karon nga Domingo, Mayo 31, tuig 2026. Ako na lamang yun ang himong tigbalita ako si K5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Bye, Kuso!
4: Entry Bio!
5: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Entry Bio, Detex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
6: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
5: Naubos.
6: Wag yung absent.
5: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
6: Salamat kay mama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
8: Ma, once ang may ginapalit ni mga produkto sa Pinikta, the alternative para sa inyong lola?
9: DTX 500.
8: DTX 500. Kung sila kahatag ang kayuhan sa DTX 500 na si Dami sa inyong lola?
9: Ito, magandando yung pamina basta makailom siya ng DTX bitaw. Muni yung ginamang food supplement niya.
8: Sa unang wala pa siya nag-take kung dito extra body bed. Ito sabihin niya
9: ba? Malipong o kuan. Morang siya ba? Morang malipong-lipong. Wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tinulang na ba?
8: Pero saan sa ginung simulula, paggamit niya sa dito extra body bed?
9: Mayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom. Ginatake na ginainom niya. Pero
8: So, ikaw pwede tiga-palit din?
9: Ako pwede tiga-palit din rin kung mag-ani ko din sa kanya.
8: So, mga kining taga-as si ma?
9: Manolo.
8: Yan mo yung fortage ko.
9: Mga
8: kining, basiga, doon pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit ko ka dito extra 100, di ba ang pag sa Pilita? Isa may iso, isa yung mga iso niya ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
9: Kanang, so wala pa nagamit ko DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
8: Si para to ma'am?
9: Glidel sir.
8: Ha? Huh?
9: Glidel.
8: Glidel.
9: Mission.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Good morning, ma'am.
11: Hi, good morning.
10: Ano sa itong kompleto ngalan?
11: Tata na lang.
10: Tata.
11: Tata Gakos.
10: Pila mong edad?
11: 45.
10: Taga-as sa mangka, ma'am?
11: Derera, agora.
10: Ma'am, unsa nga produkto sa Clinica di Alternativo ay mong gapaliton?
11: Mighty C, good ko.
10: Mighty
11: C. Mighty C, o kaneng DTX nga copy.
10: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
11: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit kay labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so ako maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga ako maintenance. So, gina-try kay sige na ko makalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag yun siya. So, akong gitry for 1 week siya, gitway sa din ako. So, murag, paminaw na ko, murag, maayos siya akong epic sa akong lawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala na maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
10: DTX 500?
11: Then, DTX nga coffee.
10: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
11: Kani, may TC.
10: May TC.
11: Murag din siya ako, ah. So, normal akong dugo per minute.
10: Wow.
11: Normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong lugo.
10: Wow. Pamunsa man imong ikagat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
11: So, sa wala ka nakatry, so itry ninyo, basta sa ako, maayos siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, mo circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik, imuhang paminaw, ba di ka gabation ng kakapoy? Di ka gabation ng kakapoy. So, ako gincheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sa trabaho o na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka ng hiyang po sa inyo, kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya, nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C kipang tistingan. Diriragid ko sa may tisina na dugay.
10: Salamat kay ma'am.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend

0: Pagkaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Clinica D3 Bio Time, alas 6:30.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro.

0: Alla 6.31. Luzon, Visayas, Mindanao. Maig buntag kaninyo tara. Bisag asag mo taga at pagsibya dini sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Welcome ka mo sa itong isgutanan lagbitanan sa tagapagparagoman. Programang di kaintapan sa karaghanan. Programang di paabotan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa ngalan sa itong regular anchor sa K5 News FM, programang Foro de los Pueblos, K5 Nathan Sarmeto. Ako lang temporaryong magkauban sa adlaw ng Domingo. Ang taong dili gwapo para attractive kayo. K5 Rekim, Pamisa Solita. Yeah!

0: a las 6:37 na. Balikon ko, naka-live ta mga igsoon. Palihog sa kono ko og share me. Hey!
1: Foro de los Pueblos.
0: Pag-share sa. Sige, i-share, i-comment kung asa kang naminaw. Kinsa kang naminaw diha. Kay naka-live ta sa itong Facebook Live, i-type niya sa imong Facebook ni mo. K5 News FM, CDO Digital 89.3. Naka-share ka na ba, guwapa?
1: Foro de los Pueblos.
0: Murag guwapa, gid-gyapo, no? Hala, sige, pag-share din eh sa ito ang programa, be. Sa ito ang mga kaiksyonan niya. Balikon ko sa 80 ka mga barangay din eh, siyudad sa Cagayan de Oro. Kinsa ka mong naminaw, asang barangaya, kay taga-antas pagtagan inyong tagsa-tagsa ka mga. Gitawag, tag-komento, mga reaksyon niya. Sige, ha? Okay, sa kamo nagpaminaw niya, taga-barangay Lapasan. Hala, good morning sa mga Lapasanon. San Juan 1, San Juan 2, San Roque, o asa pang sitio alias barangay Lapasan. Yes, barangay Makabalan. Good morning, Makabalan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Good morning, barangay Puntod. Good morning, Consolacion. Good morning, barangay 17. Hala, good morning sa mga numbered barangay dito sa siyudad sa Cagayan de Oro. Good man, taga-barangay Carmen, barangay Balulang, barangay Indahago, guman pag mga barangay nga wa na ko ma-mention. Welcome sa tong pagpanaguban.
1: Puro de los Pueblos.
0: Hala, sige sa mga ginikanan tabi nga nagloko-loko pa karong panahon na. Lami bayagi kay Iloko kay tugnaw-tugnaw sab. Sa mga nang loko pa niya, bago na!
1: Foro de los Pueblos.
0: Bago na, katong gustong mo simba, hala sige. Bago na, simba na, pag-ilis na. Basta adlong Domingo, kadaghanan pa manggid na to, din yung mga igsoon. Diyos nun pagid Japon. Religyoso pagid Japon. Sa matag adlong Domingo, daghan pagid Japon gasimbas, nagkadaiyang simbahan. Nagkadaiyang relihiyon. Hala, sige, kung unsay relihiyon mo niya, sige, bango na. Simba na. Ay, awatan ng uban nga. Pila na katuig, huwag yapon mo simba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Baka na mo ingon sila nga. Wala tayo simba-simba o kiranag. Sangpit niya putas Ginoo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nabayagin na sa Biblia, bisag asang Biblia ni mo, ang uban lang mo claim nga sila gitinood.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero ang pinakakuan ginya, naagis Biblia nga mo, dalikyat ka simbahan. Diba? So, ikaw diha ka naminaw karon, nuklog sa diya gamay. Basin on niya o, gapitok-pitok rin yung mata diya ba? Gapitok-pitok rin yung mata, napuno naman ko sa pagsuway ani. Napuno naman ko sa problema ani. Napuno naman ko sa mga kana bang gitawag tag pagdinaog-daog sa kapalaran? Basig kuwang rakas pagsimba. Sige, katong mga tao di aga, naghimo pas daotan. Nang huna-huna ni mong di ka pakaundang, simba sa gani. Okay, basig ya, tagaan ka og kanang naabang giya ginagmay para ikaw makaundang kas imong hiwi binuhatan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sige, bangon! Sige na, bago na! Ang mga kaiksyonan, tagarong kapitok-pitok pagmata. Lami isang kay ikapi, basta bunta gani sa'yo. Lami isang kay sigup-sigup sa kape ba? DTX Coffee Mix, mga iksyon, ay kalimti ha. 100% na detoxifier. Kung nakakape ka, muna nang gikape nga. Di man pareha itong uban nga nagkape ka, nga pag-inom ni mo, pag-human, gisinggitan ka lang o guwapo!
1: Foro de los Pueblos!
0: Lingi sa Irwin o guwapo. Nakakape rin ka? Wala. Wala nagkape. Ang katong mga nangape, labi na katong naanda nila nga kape, magpalpitit man to sila. Kusog kayo mo heartbeat ba? Tawag ko na yung guwapo, nakuratan ang karaho, nakuratan. Na ha. Likayan ta na ang kaping na andan ta nga maka palpitit sa tong kaugalingon. Nya mani mahor ba imong ihi. Wa? Dinitas kape. Kape nga nanambal ka na, nagkape ka pa. DTX Coffee Mix. Kusti nagalog pa, may kape ka na, may bulong ka pa. May bulong ka pa ha. Ilonggo man da ya. Pag inom ni mo ka namin, nami gid ya. DTX Coffee Mix mga eksak. Pero mo lagi na, kung taas po ang imuhang gitawag taog blood sugar, o niya, ta, hayblaron kasab, na, delikado na eksyon, ha? Nanay, tatay, kinahanglan ta mag DTX 500, ha? Labi na taas imong blood sugar doon na kay family histories pagtaas diabetes. Ayaw na paghulata pang maguba ang imuhang tawag tag kidney. Nga mas mo grabe pa. Mag DTX 500 ta. Kaya ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palya o di sugar-sugar kay nga epektibo kay pagkontrolar sa pagtaas sa imong blood sugar. Tungod sa diabetes, ayaw na pagdugay pa. Basig mamatay ka o niya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mo grabe gali na. Muna na siya gitawag kini mga majors, mangguning nga mga organs sa itong lawas nga pag once maapektuhan na, posibleng mukalat na mahimong kanser. Ayaw dugay pa ha, kinahanglan mag DTX 500 ta. Ginikanan, importante atong kinabuhi, labi na kung kita mga amahan, inahan, nga ang atong mga anak kita mo'y gisaligan, basin o niyag mamatay ka diha. Ang pingi kalawasan mo, DTX 500 ginikanan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Basig bangutan na mo'y asa na mapalit. Diha na mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay diha gapalit si Danilo Dulay sa DTX Coffee Mix matag adlaw. Diha sa Agora Marketplace, kilid lang sa balinga sa jeepney terminal.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning Danilo Dulay.

0: Alas 6:44 de Dinetas Pagtonol sa mga isgotanan, mga nagbitanan sa Tagapag Panagoman, programang Foro de los Pueblos. Dinetas Pagtonol sa mga bulyada sa mga balita lokal gahatod sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang lokal.
0: Sa mga balita lokal. Bainti anyos nga lalaking maniakes. Nakapanglogos niya mismo sa hasaan Misamis Oriental. Sospechado, way swerte, nagpitok-pitok ang matas prisuhan, human, nadakpan. Samtang dugang pag-isgotanan mga balita. Ang Carmen Police Station, aksyonan matod pang reklamo kalabot na sa mga rugby boys. Nga matod pa gadalaog sa Saudi sa Zayas Carmen. Ingon man dia sa mga tulay kung asa daghan ang mga gareklamo. Tanbay mo kay lapdosan tani mga igsoon. Samtang pagkuha sab o barangay indigency. Gireklamo na sa mga katawhan tungod kay usahay. Gamiton sa pagpamulitika. Standby sa mo ane, kay gwapo ning isgutanan. Ato kas barangay, sir, kuha kong barangay indigency, kanga hungog-hungog ba ni mga empleyado pos ubas barangay? Ha? Kana bang mura mo og kanang kapitan sab? Mura sab mo mga kagawad? Time will come nga ma wala ng imong kapitan diha. Ha? Mura ba og forever pong ka diha? Ayaw taon mo ang politika-politika. Oy, maluoy taon mo. Sige, magpanaway dito sa pinaka uluhan dito sa kongreso. Mga congressman, senador, anyet ka mo diha, mga tambalolo na pong dagko.
1: Foro de los Pueblos.
0: Indigency gani kuhaon kay pobre ng tao. Ipa ku tagaan pa ni mo na pa ni sun leader niya nga hungog-hungog po.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ayaw pong kwarta 20 pesos ko do. For what? Mingon din nga sir di magog kay inamagod tay papel. I-print magog. Kagana ba niyo pang tamparosa niya? Standby siya mo ane. Wa manggaling mo maka makahibaw mga tao karon mga bright na kaayo. Di ba? How come tag mga ayaw mag 20-20 niya? Nga mga gikuha naman na nanay budgets gobyerno, nanay budgets barangay. Mga ayaw mo na tag 20-20 na mo resibo. Okay na mga ayaw mag 20 ang na-resibo. Wa man. Paangko na na mga kapitan. Paangko na nga. So na tinuod na. Limpiyohon pang pangalan. Dili ko inana nga pagkaklasis tao.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ha? Muingon pa, dili ko inana nga klasis pagkataong gamitos politika sa akong mga residente. Alam eh kay mamulong si Kapo. Kap! Ngil-ara oy.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba? Ngil-ad kayo. Ipanumpaan na ninyo, mga kagawad kapitan, nga imong sirbisyohan ang katawhan. Pero karong nakalingkod ka na purihisyo ka mas katawhan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Eh, standby sa muna. Doga pag-isgotan ang balita, inyo ka ngayon masayran din sa tagapagpanagoman programang Foro de los Pueblos. Nahatod ka na to sa main kabubot on Extend Food Supplements. Bahalag kulang sa tulog, basta kay saktos dulog.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga gitawag kanunay Pahimsyogon Tas Junior nga mula hutay taman sa Noingon si Mishi sakto na kay sapno hapdos na.
1: Foro
0: Extend Food Supplement laban pang matagala. Diyo gagi isgota na mga balita. Mga drogista din sa syudad, daghan ang kakarakpan, minilyon nga kantidad sa ilegal nga droga. Apan ang pangutanas kadaghana, nganong dili mapungan ang pagsulod o gawas sa ilegal nga droga para maundang. O ikid bitaw ni pagkapangutan as kadaghana. Di monitor bang kasi ito mga otoridad? Gikan mga kononis na sa Myanmar, imported ko no ang mga ilegal nga droga. Apan nga nung makasulod man nga ila na may nabawaan di ay. Ang kining ni abang, imported man di ay. Asa man nagipasulod, asa gipagawas. Amo nagitawag niya. Ilan-ilan na dahil niya. Diba? Minilyon gani nga mga kantidad sa ilegal nga droga. Gakakuha sa to. In fairness sa mga otoridad. Gapaneng kamot man sila. Dinis atos Cagayan de Oro. Sus, mabuang lang sige dinakop ng ato mga pulis. Mabuang sige silang dinakop ba? Ha? Nga. Ah, naadiri o na dito, naapika sa na. Daghan intelligence nga way lagi himoon. Anyet ka. Sumani. Ah, dito sa kauluhan ba kani o sa bakay, nahitabuan ni nga nung naamagin eh. Sulod gawas manggit lugar ni. Hindi ganila na mamantayan ng korupsyon di ha. Drugas pabahin noon nga pwede rin isok-sok gamay. Ngilad kay mga eksyon. Di ba? Mga kabataan, ayaw awata inyong ginikanan kung naglambigit sa droga. Mostly karon mga eksyon, ang mga bata magakadani sa mga ginikanan. Katong nga naglambigit sa dili mayong binuhatan. Naapoy uban ang ginikanan tungod kay nabisis pagpanginabuhian ang mga anak wa na mamonitor, wa na mabantayan tungod kay iyang anak nakabarkada o gasoyop-soyop. Paangko na ang anak. Kumusta man kanak? Na okay pa kanak? Na kuan ba kanak? Nagdrugas ba kanak? Sa panihinoy mo angkon ana wa mangguna. Never gid na mo ingon nga angkon. Kadaghanan ikaw nga naminaw ka karon dia. Naa magig kay membro siguro sa pamilya nga nag-apil-apil ana, di ba? Ikaw mismo maluoy ka na lang nila. Di man pud kamo nga ipadakop ko na lang gyud ni kay aron mahimo siyang marihab. Dili oy. Ang imo na lang iampo na lang nimo nga mahimo siyang tarong. Kay bisan pa man tuod og madakpa na siya for how many months nga naa sa prisohan. Magpitok-pitok ramang mata ana. Paggawas, depende na sa kaugalingon niya kung musuyo pa siya. Kay bisan pa man tuod og intervention niya, rehabilitation or unsa pa ng prosesuha niya. Kung nas yung mind settings niya nga moingon siya, sige pa, sige pa yun na. Standby siya mo ni Kilapdusan tani mga eksyon. Samtang kagubot dito sa Kongreso o mga politiko. Nawala na ang pagsalig ang katawhan sa gobyerno tungod sa ilang personal nga mga katuyuan. Bantay mo mga eksyon nga bisag ikaw karon diyang naminaw ka, kaingon ka nga ngilara di ay sa itong justice system sa Pilipinas. Ngilara di ay sa ito ang mga politiko. Di ba? Tungod sa ilang personal nga katuyuan, tungod sa ilahang mga garbo, tungod sa ilang di maayong binuhatan, naapil kita sa ilang kabuang. Stand by, dugang isgutanan sa itong pagbalik kay mamati sa taas pipila kabulawan ng pahinomdom. Engineer Erwin Cueva, Shapi Kaslawak, Lambos! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News!
4: O ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko din sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ang D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, yun naman. Ako kong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiin, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napalit kong isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalor sa Diyos, nidaan man yun akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng nag-i-alibig yun.
3: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
5: Sa mga mamis nga na depression, anxiety, tachycardia, palpitation, O magkulba ang lughan ba?
6: Ang alkaline.
5: Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga, imnon higala, i-combine D3 bio o may tisig. Labi na yun to, may mga heart aches. So, di ba? Anitas mag-ata kung magdagan sa itong mga consumers? Coming from last number 068, aslang ko pila man ang may tisig. Ang may tisig sa butika, murang tag-utso ang kapsul.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3.2. After 1 week, nanigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabasa ang butika.
5: Helpful ba ang D3 bio sa may mga bukol C sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na-infection. Basta may mga bukol ha. Take note mga mamis. Na gani bukol nga motubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ha. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na ibukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na ibukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhatan, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na ibukol. Helpful ba ang D3 bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na-recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi og D3 bio. Very helpful kayo. Ang D3 bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag og hapon. Mga mamis, tagaig pagdagan na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga bukol-bukol basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga bukol na nang sa ato ang kolon. Naadira mga igatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kayo mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat ninyong tanan. Ayaw kalimut ang itong mga Clinica products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kapiha, DTX Coffee Mix. Tingin na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
8: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
9: Usa mong labatsagan sa una, Ma'am Jane?
8: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko sa kuan ka nang daghan kayong mga refluto anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
9: Kung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
8: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
9: Kadadlaw d'yo ko sa
8: kape? Oo.
9: Pila nakakabulan nga ga-inom?
8: Okay na uing, ang kape na ko, prayers na akong kape.
9: Prayers.
8: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
9: So, sa'yo mong na-observar ang katungula ka gainom o karong nga gainom ka?
8: Nga, nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, anang bangon ko. Buntag sa'yo, siguro kong kamang-kamang ko sa manig. Pero, sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo kong paminaw.
9: So, wala mo gina tumaron?
8: No, ditribayo, kapi sa buntag. DTS,
9: copy me. Sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron? Maminaw ka rin?
8: Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
6: D3 Bio! Mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand! Ranch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
12: Balik na sa taga-pagparaguman sa taga-tulubanan. Inyong tulubanan programa.
11: Foro de los Pueblos.
12: Kao balik na po siyempre yung tao, galing guwapo pa attractive kayo. K5 Rekem Pamisya Solita. At ang oras ginikanan, bisag wak mo ng utana, mong isulti niya rin nyo. Alas 7 in punto. Oras na para mamahaw. Oras na para mabangon. Oras na sa mga ginikanan para mag-exercise katong mga masakiton diha. Katong mga masakiton nga nagmintinar sa kanuna is D3 Mayo. Ayaw kalimti igsoon ginikanan, ha? Kaysa D3 Mayo, mamaayo ka. O mapalayo ka kanuna is sa mga hilanat inflammatory. Sa itoknes o ginungdan sab sa paghahilanat kinitungod sa mga kagaw virus o mga paghubag-hubag sa imuhang mga nangangkon sa tuga kalawasan ng mga hinungdan sa mga agitawag taga-resistensyang gikapoy sa pakigbatok ni inis kondisyon sa ato ang kalawasan. Ang D3 Bio makapatay sa kagaw o viruses tungod kanikay adunay medium change for glycerides uban pang lauric acid, capric acid o caprylic acid arong katunaon ang cellulose kagaw. Nagapadayon usab sa paghatag sa proteksyon sa maayong panglawas. Ang D3 Bio tungod gibuhat kinis lauric acid sa ato ang kalawasan nga muhimo og monolaurin og mas kusgan nga lahi kinis sa antimicrobial agent na basta hilanan. Ginikanan bisag unsang sakit kinahanglan i D3 Bio ta. Palit ka na D3 Bio sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Sa mga Facebook Live viewers na ito niya, kumusta? May pagpaminaw kang Charles Rizalias. Good morning! Get the sub kang Christian Yat Gulay. Oga kang Uncle da Danilo Dulay. Kaya kamonitor sa taga-pagparag-uman karoon sa Sayos Kamuntagan. Standby mga Exonas, dugang pang mga balita, inyong agayang masayra. Standby K5 Jonathan sa banal mga binati nato Team Paminaw. Nay breaking news, standby lang mo. Good morning, Christina Banyo Tunayan. Egon Shiga, good morning. Hala, good morning, sabi mo niya, ma'am. O kang Naomi Gabaka. Good morning, ang Barangay Carmen. Maoy number one nga dili gapanghatag og indigency. Yun na pa. Ha? Kita ni mo? Dili ako nag-ingon na niya. Matod pang Naomi Gabaka. Basis yung comment lang po na. K5 Rekem, ang Barangay Carmen. Ha? Maoy number one nga dili gapanghatag og indigency. Kay gapang... Sabi ni... Kay pag bayulit ka, dili sila manghatag og indigency. Tagaan ra ka green, sabi na, tagaan ra ka og green ka. Shout out ka nos Gabaka family, Mangalay family, Dan Solihon, Noy Gabs ni. Always nagpaminaw, K5 News FM. Bato-bato, ang K5 wag magali. Tiaw mo na. Ayaw taon kay kung ikaw residente ka, example kay Kasagara Mangod Ana, aga kahitabo Mangod, why lipod-lipod ne? Bisang asya ka diha. Pag once gani, nga dae mga panghatag ayudas gobyerno, cash assistance baka diha. Di, kag yung tagaan, igsoon. Ha? Labi na kung dito kaspikas. And that's the reality ba? Mahitabo sa kanang mangayo silang indigency, inyo nang katungod ihatag. Wa mo'y katungod nga ipugong diha. Kay sangalan nga residente sa diha,
0: imo ng tagaan. Kung dili ka tagadiha, lisod sa tagaan imo na nga, di mana tagadiha. Ang pagutan na kay moingon rabaday ng kadaghanan, adto siya kas imong zone leader, pagkuha dito og zone clearance. Pag adto po nimo sa imong leader, wadiha. Ipabalik-balik ka. Kana bitaw inyong isistema bitaw, banga ka imo tanan. Muna makaingon tag banga, gihasol ninyong pobre. Anyet ka mo diha, mura mong mga presidente. Diba? Inyong gahasolon ang tao, pobre na gani na, samutan pa niyong pagkapobre. O ikaduha, wa mo'y labot anang ipanghatag sa mga ayuda-ayuda diha. Pangutan pa niyong para asa ni assistance lagi, cash assistance. Kulang nalang mo ingong kag di katagaan kay tagaan kag cash assistance. Puro! Sa imong gusto, magbahin mo? Diba? Questionan pa ba na nimo? Tagain na kung taganihan na siya, tagain! Napatoy kauban na to, isa ka, medya man ito, bagot mo taon siya. Eh, ipangayuan ko ng 20 pesos. Wa may problema mo, hatag ta, hunay resibo, why resibo? Nilamlam lang ka mo niya. No? Basinas comment, oh, no, igam siya. Dili lang diya nga barangay, ha? Carmen? Dito pas ubang barangay, asa pa mong mga barangaya diha. Kung inanay niyong sistema, pangundang mo din sa pagka kapitan ninyo ay.
13: Puro de los Pueblos.
0: Gadamayon man ninyo mga tao, manggod. Gadamayon ninyo. O kamo sa mga tao, ay mo pagpalabi anay sige suporta ninyo nga kanang halos pagkamatya ninyo na. Kada mga politiko, kaya nga naman, after all, pagkahuman sa ilang termino, amigo, raman na sila. O niya, kamo diha nga nagbungol na mo, tungkol kigignan ni mo, example, si Kapitan Erwin Cuevas.
13: Puro!
0: O si Kapitan Nitan Sarmiento. Puro sa sila kapitan, nagtigi. Pagkahuman, napildis Erwin, daog na si Sarmiento, amigo raman na sila pagkahuman. Samutang na inegosyo si Erwin, napoy negosyo si Sarmiento, amigo raman na sila.
13: Puro!
0: O niya, kamo niya nga magsilingan, nga close kay mo, kababata mong dagko, tungod kay sa inyong politika nga, tinuhuan nga, si suporta ninyo niya, naguba ang inyong pagkasilingan, pagkabataan ninyo niya, naguba. Tungod sa inyong pagsuporta ng mga tarantado.
13: Puro, Delos Pueblos.
0: Diba? Eh, panghatag kwarta, sige, panghatag kwarta. Oh, di ba? Man, kurakuton na yun. Ay, rata.
13: Puro de los Pueblos.
0: Ibao na taana. May mura man tagwa mo agi o pagka barangay Chief Tanod.
13: Puro de los Pueblos.
0: Si Chief Tanod. Vice Chief Tanod mo nito. Ano? Inana na siya. Muna nga kamo, ayaw mo pagpalabi. Kung kamo sa empleyados barangay, maunsa pa niya, ayaw po mo pagpalabi po og adi kay sukit-sukito ninyo mga tao ba kung makita ninyo nga at taga diha gud siya taga oy ipabalik-balik po chairman dabe karon og ako si chairman ako si Erwin taga diha kong barangaya di ko niya tagaan og kanang barangay kuan diha kanang clearance diha aw si tawag ana zone clearance kay nag-away pud me
13: puro
0: hangulan man si Erwin og kamunggay sa iyang kuan mga ayota di manghatag. Di may magka-okay. Kasi paghatag niya sa ako. Diba?
13: Puro de los Pueblos.
0: Naapod na ba ning uban mga zone chairman? Di mo hatag ko. No? Labi na kung magpataon kag kurinti or tubig. Kuya, ano po na ilang sistema karon? Kaya di ko no mangagi na ilang bulpen o guay kwarta.
13: Puro de los
0: Pueblos. Kangahilas ba din? Pwede ba yan mo pagkasuhan din mga chairman? Ha? Inyo na lang pangurakot naman ang inyo. Pagay mo magkapitan. Diba? Ayaw mo ano eh. Di na, kung naay mga ingunan na panghitabo, sumbong mo din is K5, kaya ito ipakasuhan na sila.
13: Puro de los
0: Pueblos. Natay, bugado din eh, K5 Nitan Sarmiento.
13: Puro de los
0: Pueblos. Itong station manager, bugado na eh. Diba? Bawal na. Bawal na. Kanang, mapamatunan lang ang ingon siya nga, ayaw. Ah. Na, record gani, record. Ah, cellphone record ba? Huwag ba siya mahimo na? Imo na personal nga silpon. Unay pinakaklaro niya. So kamo diha nga mga nagpaminaw ha, kung naamoy mga officials barangay ngayon na, pakiglalis niyo eh. Pakiglalis yung di makatagaan o nakay ID. Nga diha kang barangaya nagpuyo, diha kang sunaha. O niya, pabalik-balik pagkapanto pagkas imong leader. Naapoy mga leader o ban, sige raglakaw-lakaw, ato, dito kagawad, ato mo kagawad. Di ba? Kaya isang pulogar, nagdali kay ko, kinahanglanon kay nako na emergency yun. At toon pa nako ng kanang zone leader niya nga tambalulo gihapon.
13: Puro, Delos
0: po. O niya, pagkahuman, dugay pagkatagaan. Balik na po ka, ato na po kag barangay hall. Niya, pagkahuman dito ang muingon na po nga, dito ka, dito ka. Katakahan pag ikain sa inyo eh.
13: Puro, Delos po.
0: Ba? Daghang kay gahasol-hasolon ginyong pobre yun. Sulasulon ganyang pobre. Kay Pebre Kem, kaming mga Gabaka family, giban na Miss Barangay Carmen kay Solid Violet man me.
13: Puro, Delos.
0: Ha? Ego siya, oh? Comment sa dito. Iyan yung comment. Oh. Kay Pebre Kem, kaming Gabaka family, giban na Miss Barangay Carmen kay Solid Violet man gin me. Maunang dili, gin me gatagaan og barangay og indigency. Tagaan man gani me, galisod-lisuron pa me. Ah, diba?
13: Puro, Delos po.
0: Pero taga-barangay, Carmen mo. Butante mo diha, nagpuyo mo diha. Mula ganyan problema. Wa man ay problema. Solid ka dito, Spikas. O, sa, wa man, ako'y kapitan. Sige, ihurot ko din yung papel na sa imo, indigency raman di ay.
13: Puro, Delos po.
0: Ulabot, anan yun. Importante nga, ako mo'y kapitan. Ba, ako mo'y kasamtangang namunuan. Dili kay hapit naman po good election. Ang style mangod ana, unahon ginako ng akong mga ako. Kay kato mga dili ako, give naman na basing mubali na pohon sa ako, at least madugangan sa akong buto. Kasag layo pa kang election, inana mangod na. So, mura man sa tagwa mo agi pagka-vice kapitan.
13: Puro, Delos po.
0: Ha? Na sistema na layo pag eleksyon pahumot ka ato imong

0: ay nag-utaw-utaw. Aga o siya ka individual sa baybayon. Asang dapitan ni sa dugang mga detalye. K5 Jonathan Esprikitik Sabaral. Breaking news, AK5 mo!
1: K5 News FM Flash Report.
2: K5 Breaking Live, nakaroon din mismo sa San Roque, Barangay Lapasan, Coastal Road area. Kundi na usak ka tao kini. Pagkaroon ba na 30 anos kapin kong kulang.
0: Agay.
2: Ang ano na karoon, makita tapunan kinighabol K5 Breaking, no?
0: Ala.
2: The play na sa baybayon niya kini nakakolor ni siya blue no na sinina atong sa taon karon atong investigator sa kapulisan sa Agora Police Station niya naman ni report aron sa pag-imbestigar o kinsa nakakita taliwala lugar na kita ni patay lawas do na magipoy nang ligo ron din kay fiber cam
0: naagi po no
2: oh naagi po nang ligo din so makita karon kay fiber cam doon ragir siya gikan diha sa may seaside bitaw lapason no oh makita na to lang dapit nang siya na diha
0: San Roque ni San Roque.
2: Okay ni San Roque ni kini bitaw na outpost gud sa tanod kay Fabricim.
0: Oo, kada.
2: Oh, na outpost sa tanod din ni makita na tong outpost sa tanod. Ay kalubian din ni. Ya makita karon kay ning gihat abona ni gabol. Akali di man puni makuan kay Fabricim kay kuan man ni no, nagkahapon niya man puy dugo makita. So puy dira ti ana ipakita lang nato nga tabo na kining hapon lang yabi.
0: Oho.
2: Biktima kay Fabricim. So ato paning kuanon karon so sihon kung kini bang biktima nakita karon, do na ba ni sa matlawas o do na ba gituhan nga Paul Police kamo kayo ani kay atong kapolisan git posible ang gituhan na kay Fabricim no, sa mga residente sa din sa mga lugar nga kining nakaplagang pateng lawas karon nga posible nga na napadpad raw sa dinis sa moong area mga Aki Fiber Cam. Muta na ta diri sa mga nang resident
0: tribe.
2: Sir, ganina ra kad may buntag di sir, ganina ra kad diri sir. Kami na may nagdala diri sa baybay sa na ito gikan sa loud na mga ama na gikan sir.
3: Loud dito sa may ano 100 meters.
2: Say pangalan nato sir.
3: Si Aldrin sir sa Bacilar sa Barangay Lapasan.
2: Aldrin?
3: Yes sir.
2: Aldrin
3: Bacilar.
2: Paki
3: Bakilar
2: sa BDR imo ka sir sa Barangay Lapasan. Sir, live ta karon sa Kipad Music M Cagayan de Oro. Sir, ang patayng lawas ama niya nakita.
3: Nakita ni sir sa isa sa atong mga mananagat diri sa Barangay Lapasan no, gikan gisuguro diri sa baybayon. Sa mga 100 meters nga naglutaw-lutaw lang siya dito sa unahan. So pagkakita niya mga around 5 o'clock karon ng buntaga, iyang gi-report karon din isa sa iyang gi-report din sa iyang mga kauban karon ng mga orasa unsang orasa na karon 6:40 so ato na yung gibalikan sa kauban sa atong mga mananagat diri sa Barangay Lapasan yan to anali dito kung asa siya naglutaw-lutaw atong gihiktan og PC sa mga nakita na pag pamaagi kay Bugatman atong giguyod pa indir sa baybay. So nanaroon sa dahil muna yung current Kemptom karon gikan dito sa loud.
2: Description sa biktima, sir? Doon na ba yung nakita nga sa mga dilawas?
3: So para sa pagrikisa sa atong mga kapulisan sa Agora, no, sa PP3, wala ba yung nakita nga mga samad nga posible hinungdan sa mga kamatayang kamatayan.
2: Saan mo sa lawas sa biktima, sir? Ang sa may ahang yung panggulagway niya, sir? Ang sa kulor sinina?
3: Nakakulog siyang sinina nga kulor t-shirt nga kulor blue nga naimarka nga Breezy Girls met Breezy Boys, then nakapantalon siya o murug pajama, ang itom ang color.
2: Ano pa ng edad sa biktima, sir?
3: Nasa mga 30 pa yun sa 40.
2: Posible napadpad na ng biktima, sir?
3: Hindi ito makakapag, sir. Kung napadpad pa, kung posible, kaya wala mong kuykarin, taglutaw-lutaw. So, posible, according sa mga sigil paligdagat, kaya masignaligo lang siya. O,
2: may mga pakiso si Pagtanaw, sir, ang biktima, mga bana-bana lang, mag-upa na siya namatay or
3: after mag pag sir, wala pa rin nabta ng 24 oras siya ka nagpagamatay. O maalasin ko nakitaan, so posible, pila ka oras ng luta-luta, wala pa yun, wala pa yun, siguro na mag-dose ka oras, ganyan siya pagkamatay.
2: Familiar ba ni Pits sa oras na panagway sa biktima?
3: O so far sir, sa pagkaroon sir, nagharap yung mga ato mga kasilinganan din, no, barangay nga nag-anhi, pero wala pa may nitudlo nga nakaila sila sa baong pating lawas. So,
2: paano ila? Ikaw sir, unsa may panawagan sir sa mga nakailaan ni? Posible description lang sir nga imong mahatag.
3: O ako din panawagan no sa tanan kasilinganan barangay o sa asa ko to mabot ang sibya nga diri sa Barangay Lapasan, particularly sa Sitio San Roque, dool ani among barangay outpost sa Barangay Lapasan na amo na ipalgan diri nga lalaki nga wala nay sign sa kinabuhi. Nagpagidaron sa mga 30 pa sa 40 anyos ang edad, lalaki, naka-t-shirt kini siya og blue nga naay marka sa t-shirt nga Brisa Breezy Boys with

0: researchers nakapantalon siya og itom, wala na siya lain nakita na mo siyang lawas nga mga identity or lain pang dala nga wa siyang gisulob nga sakot. O nya medyo dako uli siya og lawas, dili man pud siya masakit ang tanawon. So sa pagkakaroon na apa sa karon diri gahulat pa pud mi kung posible gud nga wala mga tagtungod, so amo na kaning i-discuss sa unsa insakto nga dato sa kadalan.
1: Possible sir karon kung wala pa imo tunga nga pamilya ama ni dalawang biktima pating lawas.
0: Di coordinate nato sa atong barangay lapasan under sa leadership ni Julius Sibera kanang gitawag na mo amo og lapasan cares para maproseso na namo ning mao nga biktima.
1: Sir, walay. Ano sa sobli sir, pangalan na to, sir?
0: Aldrin Bakilar, sir, sa barangay Lapasan.
1: Aldrin
0: Bakilar. Oh.
1: Bakilar. Oh.
0: Bakilar.
1: Bakilar. Aldrin Bakilar, K5 Rekim, no? Noted ba, K5 na not Aldrin Bakilar. Kwan niya siya? Part niya siya sa BDRMO sa barangay Lapasan. O, oh, K5 Rekim. So, usa siya sa nag-responde ining area, ha? Makita na to ning usa ka hulagway sa tao kay Fiber Kim, medyo ni bloated na gid pod siya ni bula niyang baba. Pero apa ni sa tong tanaw apa ni mag 24 hours. Di ba ka naligo ni or na sa baka ni no, di pa na to ma susi usab kung unsa hinungdan sa kamatayon ani kay di ba ka ni wa mapud sa makukas kay Fiber Kim nakapantalon mapud siya no. Oh, kaya niya habol. Ano kung kuan sa habol kay para ni makita ang naong kay murag loy kayo na initan tawo ning biktima kay Fiber Kim. So karon gi ibalik ni Sir Aldrin Bakilar, no? I-spelling sa Bakilar kay Fiber Kim. V-E-L-I-Q-A-R. Bakilar.
2: V-V-Bakil. Violin?
1: Naro. Bakilar. Muna i-spelling sa ihang pinito. Aldrin Bakilar. Muna siya i-spelling kay Fiber Kim, K5 na to. Kung makita na to sa live. Muna siya ang Aldrin Bakilar. Usa sa responding team din ni BDRO sa barangay Lapasan. Dito daw mga 100 meters from seaside kay Fiber Kim, gikan sa Baybayon. Dito yun ni tapit sa 1. Kung 100 meters siya mga barko. Okay.
2: Pero
1: ito yung tanaw na karo ba sila kayo?
2: Tan, kanini ang siya yung giingon nga wak pa 24 hours o niya kompleto pa yung sinina. Posible siguro rin ni ambak na lumos o siya makahay wak pa yung nila.
1: Sa atong paglantaw kay Fiber Kim, basin, posible ni ambak kay basta pagkisusi matod pa sa autoridad kay Fiber Kim, wala man po yung mga giingon nga bunog o kaning samad bitaw sa lawas nga nakita sa biktima. Oo. Di ba ka gitu? Wahan po din sa mga basinyag. Mm-hmm. Empleyado aning country kay doon naman po kay pabrike maning kaning shipping ba? Ano ba itong pantalan? Oh. So, mangota na sa ito patudlo ka sir. Ito patudlo ko. Ah, sir, ada pa itong portion niya sir? Pakita.
0: Kaya na yung world. Ang tawag na. Kaya na yung
1: ha? Murag, kwan? Patawin na sir. Ah, na portion sir. Anong nga barko?
0: Buya.
1: Anay buya? Ana adol nga buya sir?
0: Kanay na nang kindog.
1: Kanay na
0: barko, nanay buya. Oh, layo pa barko sa
1: oh, so kanang nay buya kay Fiber Kim nga dako-dako. Mo na, di ba? Kanang buya makita karon. Imailhan man siya kung lawom man dali sa banay buya.
0: Oh, lawom na na.
1: Oh, kanang nay buya kay Fiber Kim diha nakita. Di ba kini empleyado sa barko sir?
2: Wala ka.
0: Ay, ato ni panawagan sa marina kung or sa ila kung naabot sila.
1: Guard, ano, sir?
0: Pero dili ba na sir, kaya dili ba na siya makasilinay nga ni kung membro siya sa maong mga...
1: Diba? So, di ba buka ni managat man o sinahulog ba?
0: Dili ba po sir, kaya itong mga nanagat nila sa Lapasan, sila may nakakitawa, ang po nila na maili, so posible nga dili siya managat. O
1: so, managat mo kayo sa laing dapit? Ba? Posible, laing barangay, no?
0: So,
1: morning bangka gigamit sir ng yelo?
0: Dili sir, kaning may
1: ah, kaning ni ah, kaning sano, o kaning magigamit kay Fiber Kim mo. Oh, so ito taasan po ng tao kay Fiber Kim mo, ayun nakailan ni no? So, muna panawagan sa otoridad, kasi palayo kong share sa itong mga sharer niya, mga kipay. Nakablo ni siya, nakapantalon, 30 to 40 anyos ang pangidaron ninyo sa katao na nakaplagan mga K5. Oh, nakaplagan dito sa unahan, no? Dapit mga K5. So, karon, may nagibit, pinataplin by bayon. So, kung dili matutpak ni karon mo claim, maklaim sa kiya, posible, baka desisyon ba na gilapasan kung asa nila dalon mga K5, pinagi sa lapasan kayo lugar. So, ato na yung susihon karon ng K5, K5 kay ato kapulisan, wala man po nakita lagar nga lama sa dugo sa patay lawas. Even kita kay Fiber Kim, manta makakita po may lamas dugo niya. Lakis-lakis sa may sa autoridad, matang pa ni Sir Aldrin na Bakilar, nga uban siya sa pagtanaw, pagkisusi, aning ni lugar patay lawas na kita. Wala gayo ingon nga adunay makita lugar nga sa mas lawas kay Pabrikim nga posible hinon lang ipasipadaan kay naisgutang biktima. Now, ato pa na yung sosyon karun kay usas sa anggulong nagisutukan ba ni posible ba ni ambak o naligo ba kanyang biktima kay Pabrikim. Pero kung naligo siya, posible yan yung hubuon niya sinina tulad kay Pabrikim. Pero kanyang, kuhan magyun eh. All body pa magyun na nakatapot pa ang iyahang upper o lower na kuhan kay Pabrikim. Sinina sa iyahang taas sa pang-ubos niya kay Pabrikim. So karon gigtan isang pisik na abot ang list sa baybayon. So medyo nakatagit po ni og mga kuan sa mga residente din ni kay Pabrikim naka alarma na tugaw ni Sis Kabuntago labi na malabay din karong mga panahon ha. Eh kay ning pring lawas kay Pabrikim sa tanaw na to karon kung kisa po yung magkuha ani no. Kay atong kapulisan daron diri wala pa man sila koy idea pug kay Pabrikim. Tumutan unsay procedure ani kay Pabrikim. Kay atong tanawon karon gani ni kay Pabrikim in fairness po tinawon tubig rus dagat kay Pabrikim ha. Oh, tinawon tubig sa dagat karon din mismo sa among area. Mutana ko si oh, atong tanaw ni karon kay Pabrikim kay. Abulansari. Abulansari dalon sir.
3: Everlasting siguro ni karon sir.
1: Diya sa Abulansari.
3: Wala gyud
1: pa-pending
3: ro. So ato gyud din dalon dito sa.
1: Kamo na lamatan. Pero gitawag na niyo sa Kendro sir?
3: Oo, natawag na sa ila pero wala pa daw diya ang in charge.
1: Dinggom po sir. Sir, sa inyong pagisusis pating lawas sir. Okay ra wala sa.
3: Kanina kung pagtala pag naog pag bumugid niya sa Lasting Dagat naman inisari akong tala sa lawas.
1: Sir, ang say kompleto ng alam na to sir? Kompleto ng alam?
3: Master Sergeant Neil Prox Pastrana Galvi.
1: Neil Prox Galvi? Sir, K5 SFM Cagayan de Oro ni sir.
2: Eh siya kinawala. Yan ay nabi si Police Master Sergeant Neil Prox Galvi. K5 Jonathan Sabanan. Foro de los Pueblos. Gikan sa
3: kung gitik din yung lawas. Wala visible na injury sa ulo, wala. Side lang sa yung one, nga kababol yung paugilong. Okay, wala po siya kung check yung mga bulsa. Sagin ba sa langgol siya, sagin pa. Wala yung mga ID or wallet, wala.
4: Karang pwede siya maikik karong mga panahon na, sir.
3: Yes,
1: sir, description sa lawas, gikan sa gisuot, paingon sa
3: lawas. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Gala, sir.
1: Tanawon si Sir Master Sergeant Neil Prox Galvi.
3: Sir, male person about 5'4 feet in height, medium build, aging about 30 to 35 years old, clean cut hairstyle, wearing color blue t-shirt with print, Breezy Boy meet Breezy Girl, solidong breezy, black jogging pants, no footwear. No, sir. Lucky.
1: Nice Patrick, sir.
3: Wala.
1: Sakta,
3: wala. Wala po. Wala. Sorry.
4: Pero may oras sa na kaplagan sa kamang naman.
3: Ako nito. Nang kita gani, ang report gani ganina sa katungan, ang daging, namatay ko ang gutari, ang among deployed na personal dari ba? Yung kinfirm nga, nakitaan nga na, suspected nga ako, na lawasin din. Kinfirm dahil natin ni Sir ko, na itong...
4: Gerati.
3: Si Sir Gerati. Nga pa lagi, nga ika, talot ang lawas, ito'y natabang. Lang di padatin dire yon
1: perfect wala gid regulatan na karon
3: wala lang wala gid yang kwan gid wala mo kuan wala tagtungod ba wala na kayla may waiting to be identified gi kwan sa mga barangay ni namarang lang i-refer sa ngina Julius to ngin karon lang option is sa everlasting while waiting for the permit
1: ba wala sa possible ka pamilya para pamutan
3: ah you just pick some flowers lang ah you sir may muntag tanan ah. Ako dahil si Juan, masasasigal base sa presidente sa Pastry Agora. May Juan ka rin din, incidente din, suspected to be nalumos ni siya, pero to be determined para sa ako sa autopsy report kung sabagay ang kutos ka ba tayo. Isa kalaki, 5'4 ang katason, nasa 30 pa doon 35 ang edad, clean cut ang yung hairstyle, nakatisit sa color blue, with print, busy boys, meet busy girls, solidong, breezy, black naging pants, o wala siya ni last. Wala ba?
2: Bago pa siya, bago pa.
1: Ba, hindi 4 oras ka, siya
3: tapas. Wala. Wala ba? Wala ba? Pero isa-isa akong experience, hindi wala.
1: Specific area din yung lugar, sir.
3: Dalikuan, Coastal Road, San Roque, Barangay Lapatan.
4: So far, sir, wala may calls
1: there. Okay, si Pabrikim na si Police Master Sergeant Neil Prox Galvi. Ang investigator on case, karon. So at least, hinabi na to siya. no dinhi mismo karon. So atay angay nga kuanon ang ato na lang ani ron is yan naman nahatag tanan ang description sa maong nga biktima. Kita bulan mo gyud siya kahabol kay Fiber Games so, para pud ipainitan kay luoy kay biktima. So os buna ko sa kato na mino karon si K5 Music FM tanaw last live na K5 kay kaning ila ba kay i-advise i-rely baka ano niya mga K5 kay aron makita ang description lugar kay kaning tabunan naman ini akaron. So dito siya nakita tong dito na piton ay mga barko. Anabitang tawag ana kay Buya kay Fibercam anang timailhan ng Buya na ana siya portion sa lalong nga dunya area kay Fibercam. So based on the akining pagtan-aw lugar pagsusi sa lawas walay nakita nga may bunog lugar o ingon man nga samad sa lawas na nga patayng lawas sa tao nga nakaplagan karon o 35 to 40 years old kay Fibercam kaping kung kulang ang mga gimana ba na pangitaron aning biktima kay Fibercam. So makita na to karon medyo taasan po ni ang height ani kay Fibercam gahe na gid siya. So sa atong nga patanuan eh, mamupo siya sa state of the composition, da ka nang state of the composition, wa pong gising nga, kanang kagahapo pa ba, o kanang posible, gabi oh. Ba si Fabricim? Posible gabi, or kaya nang skadlaon. No, kaya ni, lulutaw naman po ng biktima. So usually kay Fabricim, ano on, lahi magod ba sa dagat kay Fabricim, once malumos ang sakatawas dagat compared sa suba, lahi na siya kay Fabricim. Lahi siya, lahi explanation na na, kung sa suba, medyo dugay siya malutaw, kahit tungkol kay maano naman siya mag-tuhay kang biktima but kung diskuta na ito dagat dili na malungtad sa mga 5 hours kay Fibercam mulutaw rin ang biktima kung malumos kay Fibercam. So karon makita na ito kaning biktima din eh wala pa'y pamilya nag-claim kay Fibercam wala pa'y nagpakita ang pamilya karon last city by tinag din na buntag so niya kaning na-report mga last size 40 kay Fibercam din sa mga area. So salamat ito nagtaho din sa Juans kato nag message ka na ito kay Fibercam doon pinagi sa video ganyan nag-jogging ito yung the first reported si Juans kay Fibercam kuya eh, kuya na ito sa Igos no, nag-hatag ito informasyon anong kalabot niya si tapos nga patay lawas so nag-jogging ito sila din yung kanina so nag-anili tayo kay Fibercam so kumpirmado yun karoon din eh o nga patay lawas kay Fibercam bisan pa man lugar nga yeah, na patay lawas ka ng isa lugar si dapit sa baybayon nga giguyot. At makaisuan gyapon duor gyapon ang ligo gyapon diri ron oh. Aga pa nagcampi sa baybayon kay Fabricem. So live on sa
2: posible
1: sa kita ni si Pen.
2: Posible ka ha ni nga kini ni sangpit nga lalaki. Diha ni katong giingon nga basin og. Pero kung tan-aw nimo mananagat baka ang pormada sa iyang yahang purman niya, managat ka kani ang gisuot, managat, murag dili ba?
1: Usahay kay Fibercam, ang descriptions managat, iman to natin ma-identify kay, usahay managat ang isa katao, mag-short pan raman, mag-focus.
2: Oh.
1: Kani po, naapoy uban kay Fibercam, kani murag isputing man siya kay, naka, maong.
2: Di na siya managat.
1: Oh. Kung sa ato lang, kung pala ako na to, nas mga 90%, di kasi managat
2: kay Fibercam. So, posible. Nahi,
1: gamay nga porsinto, gamay gihapon nga, basin po, nagmaong na po ni mananagat, kaya na, say, mag-uban-uban kay Fibercam, walang kilis. Pero, ay na ba?
2: Imposiblihan ta. Imposiblihan ta, huwag ka na, mananagat gid siya, kay kung inana, kay kasagaran, mag-uban-uban ka managat, di man, na, di man inana, ang purmada.
1: Yes, tinawag kay Fibercam. Kung tanawan po na ito kay Fibercam, no, posible, wako man siya mag 24 hours, di pagyating nga layo ning bikima. Posible, within kagayan, di aurora po ni.
2: Naara na, di.
1: Kay, wako man siya sa state of the composition, wako man siya, bingung na bloated, kayo nga, nanimaho, nalugan, patay. Kini ka, matarawal ito kay Fibercam, murag ba pagyating siya mag 24 hours?
2: Maklaro pa yung naong, maklaro pa, dili pa yung...
1: Niburot ng naong kay Fibercam, yan, nagbulat. So, wala, dili po natin pwede pakita ang naong kay Fibercam, kay mabahan man ito sa Facebook.
2: Why tato nga makita ni mo nga?
1: Walay tato kay Fibercam, based sa description ni Police Master Sergeant
2: Del
1: Prox sa Galbi kay Fibercam, walay tato.
2: Why tato?
1: Walay valid, wala po yung mga ID, walay pita makita sa ihang... pan bulusaki Fibercam so muna lisod kay identify karon
2: mga piklat
1: karon mga panahon na
2: mga piklat piklat ana why piklat
1: ana, wala po ni mapantayan kay pamin ni medyo nilagom na magud pud siya nya taas pud ang yahang ang ani ang yahang gikwana niya ikis-ikis sa gid wakis-wakis ani ang kani ra yung possible po ang lawas sa gid kay Fibercam medyo pan sabihon sabi niya siya gamay kay Fibercam ni mangon
2: basin onya og ni bloated na ni siya ayo mo nang kayong kag natambok siya kay ang lumos ma kainom ng tubig
1: pero kay Fibercam ang tao matay kay Fibercam hupong mo gina atong tanawan kar gelatan naman po bisa ko sabi ni Sir Aldrin nag bakilyar na kaya nga ug dili gyud mo po ang kuan ani taga kaning taga ni Clinro.
2: Clinro.
1: Ang barangay La Pasan sila na mag-initiate kaya doon Domingo ra ba karong gipabrikim.
2: Oh.
1: So ila ni initiate kaya dalon na sa everlasting this my voluntary.
2: Oh.
1: O dito na lang po ni atuan sa mga kabanay gipabrikim.
2: Oh.
1: Mas dool man po ni diri. Voluntary o dito man po ni temporaryo kay pabrikim posible pa kanila nagpulmarin para di pumahok kay pulmarin gyud ang ansa
2: formalin.
1: Kani bitaw formalin o para dili pod manimaho ning patayng lawas. So dito na lang po katunay mga eksona nato nangita og members pamilya nga wa kauli with 24 hours nga gatuo sila gyud trabaho pero karon eh kanat bilis si ay mo ni nga description karon nakablo og sinina nakamaong siya walay patik makita sa lawas mga kakita. So na nagingon diri pakita sa kiyo sa talya sa kiya pakita ang daw para maila so ipakita nato naong ani no sige nato kay makita nato na sa Facebook one time ron wa ipalong ni itong live makuan nanta maban nanta. Mm. Kaya so na ni makita karon nga murag tawo nga natulog kay Fiber Kim. Okay, wa man pwede makita ron sa iyang lawas lugar. So mani karon ta makita lugar di sa area di sample mga dahan po mga bata karon din aligo gapon. Oh. Tapin gamay day kay maigo ka slide day. Okay. Di wa pa kani mga bata karon kay Fiber Kim diri sa mong area. Nakaka-plug ni usa ka biktima. So, subo na ko, di sana to. Malungo ni nga, kung ano.
2: Ayaw, ayaw.
1: O, medyo ang mananagat po diri kung napita kay Pabriki, medyo alarm ni Bukay, kaya wala. Marawa na sila ginahid kaon lang mga kuha. Ikaw na niyagat, yung napita niya, ipatay nakita kay Pabriki, ginahid kaon si isda. Aron.
2: Siya ako nalantawan bitaw, ani Jo, kini siya, di gini siya mananagat, posible ni siya, nga kining ni abang, kung ano ni gini, murag na eh, gipasipadan baka ni, o di baka ni ambak ni nakasinatig depression kay siya kung nakita ni siya medyo pution mo na din nga tao.
1: Oo, oh, ang tanat ang hindi natatay din. Tay, basta ka sa ganina nakita ng kwan, biktima dito? Naguyod? Ikaw naguyod? Ay, kanina si tatay itong inabiyon kay naguyod mo ni sa biktima. Ni Uban, yung kaslawod, ganina?
2: Oo, oh,
1: kami tay. Natung, oh, sa ngala na to tay.
2: Hindi, tay, be.
1: Steven. Steven. Abiwila. Abiwila. Okay, maramag prepreg na akong Japone. Kaunsi Abiwila o. Si Tatay Steven Abiwila, live na karoon sa K5 News FM Cagayan de Oro. Tay, ako si K5 Jonathan Sabanal. Baba na to roon sa K5 Surita. Tay, ah, nga punto na pita ng area tabi? Itudlo daw tay.
5: Kaniyo? Kaniyo na yung buya ka ng...
1: Oh.
5: Namin siya yung... Kala?
1: Ayaw.
5: Ayaw. Kaniyo na payaw niya.
1: Kaniyo na great.
5: Oh.
1: Ang patayang lawas tay, nagkulob, naghayang.
5: Nagkulob. Nagkulob na siya, kulob.
1: Kulob. Description sa utay.
5: Hindi pa na siya. Hindi pa na, napit siya. Pagtala na mga nakay, labi na mong basura ra ba?
1: Isa okay. Nangagat eh, kanina?
5: Oo. Nalabyan na namo.
1: Nakakuha na isda?
5: Nukos, isa ra po tukuha ang nukos.
1: Kaya, kima nagiga ang nukos?
5: Wala pa, napadya niyo.
2: Wala
1: pa. Wala pa, nukos, gamay.
5: Gamay pa.
2: Gamay.
1: Pagpakuha na mo ganina ang isda, dito sa unahan pa?
5: Dini pa siya, dini pa.
1: Ah, makakuha nukos lapit?
5: Dini niyo. Ah, dito ra, sa kuha no?
1: Alay, oras na ipatay.
5: Sa barko, oo.
1: Pinag ako dito sa dos patay.
5: Wala na, wala.
1: Ako kag dukos sa dos patay tay mo. Kaunon pag asmo.
5: Ay kaon nga yapon.
1: Kaon yapon. Ya, yeah, karon patay tay pa. Aga to, yun sa imong pagtuo tay. Aha ka to tay ni ambak or nanaka.
5: Mura bubog siguro na siguro kay gatinil man. Ali naligo li ba nya kubog.
2: Ah, posible ni. Eh,
5: wala may kuan. Wala may man sa iyang lawas gisusi mas pulis.
1: Hindi mo kita ngayon. Naligo ka ni ba? Kapamilyar ka sa naong tay?
5: Wala, hindi nga tagi din eh. Kaya taga din eh pa, ilan na siya.
1: Hindi taga din eh ba?
2: Ay sa ha. So, na kaplagan yun mga eksyon. Kini siya, sama niya po niya to katong si itong lalaki ba nga, kung klasmi to. Oh, si Bulawin. Inanig niya po niya tabo.
1: Sige kanyang tawahan na ka. Di po kayo trabahante yan yung sitting?
5: Hindi po siguro kay taga-tagbot na sila. Nailan na.
1: Ibukat ka diyan.
5: Ang sa sitting, marag, hindi siguro sa gadya. Hindi niya managikan yung ang patay.
2: Mm.
5: Payo nito.
1: Ah, hindi pa nagikan ganina?
5: Oo.
1: Nakanaman na, magkalayo?
5: Oo, pag abot sa subuya na pito.
1: Ah.
5: Na, pagka, pag doon na namo, pagkuha na namo, dito naman siya dahil, no? Tato pa dito siya. Kuhan. Kung man tayo, no? Gusto.
1: Tato pa ganina, dito pa sa plane.
5: Hindi niya po. Hindi pa, payo mo dito. Ya, amo pagko ana mo dito naman sa piso. Pagulong na sa gusa.
1: Patpaygon taw sa gusa ang patiglawan.
5: Oh.
1: Ano ro na ni sa kwan? Tawag daw.
5: Oh, ano ro ni siya?
1: Ilang ba?
6: Tagantay, di rin may puto na kita itong patay itong una, itong ibikugan din. Ang isda, kao ba na itong isda?
5: Dini niya po ito.
6: Isda man ito, ibikugan man ito.
5: Oo. Katong, napuntong na, niya po sa tagbot, nahulog.
6: Patay niya po ito?
5: Oo, patay na. Patay niya po.
6: Ah, sa taga-aas, kanil niya pa na ba?
5: Oo, lagi mo. Wala yung nakailan na ilan yung salapasan.
6: Wala kay foul play. Parang may pamira ni mo tawag yung foul play.
5: Wala. Isusin ang polis to nan.
6: Nagamayang tamad, bunuog wag yun.
5: Oo. Kaya ginapay
6: sa mga... Di ba ni ambak po ka tayo? Di po ganun nag-hikog ha? Simbako.
2: Simbako.
5: Umot lang. Dula na ang ano, hubog lagi na. Hubog. Init niya ang lawa, init kayo, naligo. Amo na, basta malumos mo, awas yun yung bula niyo, bula.
6: Hindi pa dila, duwag kayo tayo ba? Malawa pa na,
5: gito pa. Pagpo pa na, oh. Pagpo pa.
6: Hindi, ganyan kadlaon, hubog.
5: O, ganyan yung kadlaon ni Corona. Kay, hug. Sa bagong gabi pa na siya, wala, tuwa na siya, laon na siya.
6: Ah, kaya nga pa man. Pasibol siya mo pagtuwa man ang lumos dire sa lapasan?
5: Hindi, lagi na siya lapasan niya. Dudol naman siya kayo, di araw?
6: Ligo, git siguro niya ba?
5: Ligo, siguro na. Magiging niya hubog ba?
6: Ginitan siya yung lawas?
5: Ginit siguro yung lawas niya na, ligo, oh.
6: So, may kumubog kayo na, init lawas, ligo, ligo ka?
5: Adi ko, ligo eh. Adi mo, gaya ko, gaya yung food.
6: Mayor, eh. So, hindi advisable, init yung lawas, ligo.
5: Oh, rin, nada maligo. Ay, kan, kayo, nadawas yung mga kwala.
6: Ito naman ang kapatay na kita dito tayo sa imong lugar. Ngayon, pagpangista din eh.
5: Tulo na, tulo.
6: Tulo na, karo. Pag-unto, karo na tuig.
5: Oh, kalas ni, karo no.
6: Stilan ba? Salamat kaya tayo, Steven, na biwila ha. Oh, barangay sa Druki, lapasan eh.
5: Oh. Okay,
6: salamat kaya. Okay. Si tatay, biwila kay Fabric Kim. O, usap ka, naguyod, kapatay lawas. So, di ka na ni-deplin dahil kay Fabric Kim, kapatay lawas. Naginahinay din ni Sheg. Palayo, palayo. Hangto nebot ng sbuya kay Pebre Kim. Amo yun ay ang kwan. Ang usap pa to, ane. Lagmit kay Pebre Kim, diri ris dool gil kay Pebre Kim. Gikan. Sa atong panlanta, o gikan ni din. O posible. Kay, description sa lawas. O din ipasdapling kay Pebre Kim. Kay, kanina tayo hunasan, kanina?
5: Hindi pa kayo hunas. Hindi pa hunas, yan ah.
6: O.
5: Pagulong na sa ubi.
6: Kanang hunas ba? Kung maghunas, diri aman napit ka, mabaw ang tubig.
5: Dapit no?
6: Mabaw, di kayo na diya?
5: Mabaw lang, mabaw lang.
6: Kanang buyahan, mabaw ng buyahan. Maghunas.
5: Kanang maghunas ng buya?
6: Oo.
5: Tulo ka dupa?
6: Tulo ka dupa?
5: Maghunas.
6: Ah, kung mabaw, gapon yun eh.
5: Mabaw, gapon pa.
6: So, possibly, kay mabaw, naligo gini diya? Dapit?
5: Naligo gini na diya.
6: Okay. Ligo, kasi gini. Ligo siguro na kayo sa every game, kayo. Maka naman, sugikan diri lugar sa hunasan. Kay hunasan man ganina. Naanod siya, pag taas ng tubig yung pabrikim, hinahinay atras ang taong patay. Atras din siya, dito siya na ibuya na naibarko ba? Buya. So, muna karon, ato lang yung siyong karun. Pag pamilya hangtod karong panahon ha, wapat pamilya nagpatinaw din sa maong lugar kay pabrikim. Ato lang yung karaw karong kay pabrikim kung isang pamilya ane. Description aning patay lawas, aron saan matusin na ito ni karun na mga kita kay pabrikim nga. Based sa description nga giyatag sa polis, nga masiyan ni pamilya, kaya kani, masiyan ang pamilya po karon tulog pasan kay Pebre Kim, nagadahom nga, ilang members pamilya, katrabaho ba ron? Oo niya, narada din kay Pebre Kim, anaday kinabuhi, wala na ginawa. So, ato na yung tanahon karon kay Pebre Kim, pero, sabay pamilya ani, nag-aasa pa ng biktima.
2: Tanaw na kuwa ni Tan, tanaw na kuwa ni Tan, muragwagi ni siya, kanang sa imong giingon, posible, naligo na siya, posible po katong giingon ni tatay, nga hubog, nga naligo, or possibly sab nga nakasinati ng depression on sa bakay kuan ani ni ambak dito sa asa bakag ni ambak baka mo di usos mga angulo pero di na to kay sa pulis ra mangid gyapon ta makuha og kining investigation nila pero sa mas ilang giingon nga wa mailhan ni eh. So sa mga ginikanan nga naminaw ron liha basig kani ako tan-aw ani na panis mga 35 to wala pa nimo abot og 40 kay 5 tan
6: possible ipabrikin. So karon na, usbo nila abre kay pabang naong nila tanong kaya.
2: Di pa man kay guba ang naong tan, ako nakita tan.
6: May magpicture
2: oh. Ipapicture lang siya yan oh, ipakita ang naong naong. O sa cellphone na lang, o ano, kaya para makita sa itong mga viewers.
6: Oh. Ibo ang sa'yang pamanit kay pabrik mo, sa ipakita ang panit
2: oh. Oo. Okay.
6: Tamot to.
2: Sus. Di pa man yung guba kaya yung naong niya.
6: Bula na kay Fiber King, bula.
2: Oh, lagi. Pero di pa kay guba ba? Di pa kay guba.
6: Atong picture. Eh, tara sa picture sabi. Dito sa, tara to sa.
5: Eh?
7: Lo. Pamilyar man namo nga
2: ba? Ah, bro, pamilyar ba?
7: Nakabutan siya sa Brace.
2: Oh.
7: May buta nakabutan siya niya, sir. Brace.
8: Bongers, Brace Girls.
7: Brace, Brace Boy, Brace Girls. Brace Girls o Brace Boy, kay Piper Kim. Wapo na to picture na si Nina ba? Brace Girls o Brace Boy.
2: Di ang katong yung naong niya. Ang naong yun niya mo may importante.
7: Oh.
2: Ang naong din tan, may pinaka-importante.
7: Papicura na to, parang mo ito may post. Kaya di man to post ang naong good. Kuan man. Sige, ito papicura ng kuan si Aki Fibercam. Ang kuan.
2: Ang kuan. Ida, ang naong good mismo, and then ipakita na slide ba, ipatanaw niya.
7: Nag-live ko sa Facebook, mong good.
2: Di pa sa...
7: Pwede na sa mga kapahay din sa'yo mo, sir.
2: Tan.
7: Dati mo, klawas lang, din na sir. Pakita itong sinina, gisuot.
2: Tan, di naman na ma-kwantan, ma-restrictan kung makita picture lang, picture. Ipakita na sa live ni mo. Di na lang ma-restrict. Oh.
7: Now, sa ahang sinina. Breezy boys, breezy, meet breezy girls. Naka kuan siya pagdi gagihan sa sir ba? Jogging pants. Ano mare akay pa breaking gi pagipapingis ra na kwa. Araw. Ana mo na siya. Breezy girls. Okay, naka picture na si sir. Sir mga ay ug picture makasin ka ni sir.
2: Pa picture eh. Tan.
7: Jonathan sa banal sir. Okay, kay public cam.
2: Ipatanaw sa kanang iyang nagpicturean man yang naong ipatanaw daw sa live ni mo dia. Dili naman na ma-restrict na kung picture lang sa live. Ipatanaw.
7: G O N H. G O N A. Dili. G O A. T H. Oh, sa banal dayon. Sa banal. Ang itag, pictures kay Fibercam.
9: Okay
7: na, sir. Nakauna. Paliakog, sir. Kaya itong picture, tanan mong i-picture, sir. Kaya itong mga itag ito kay Fibercam, natay pa sa newsroom.
2: Ipatanaw din, katong live...
7: Makita ito itong naong kay Fibercam.
2: Ay, itong
7: naong, sir, di?
2: Oo, ano, diya, oo.
7: Biktima?
2: Oo, diya.
7: Di, katong naong sa biktima?
2: Okay, para makitaan sa itong mga viewers, diya. Kinsa ning... Nawala.
7: Itong taraon. Yan naman siya ganyan ma-restrict. Kaya si Kanhan naman ni Kepa Brake.
2: Oh, di na. Dili na.
7: Ang naong manimong makati. Dili na sa landong siya. Ang naong niya ma-replik.
2: Ang iya mang naong yun nakita. Yun na pa.
7: Berita. Landong.
2: Wow, mano. Iya mang naong mo yung nakita. Daplin naman.
7: Kaya, Kepa Brake. Maturang ikuan-kuan gamay.
2: Kada, Beke. Ang importante ang naong anang biktima. Muna yung pinaka-importante.
7: Kaya kay Pabrike, murag natulog raman.
2: Di man, makita kayo.
7: Kaan good? Mangit-git na sir. Napawang kayo ito.
2: O, di makita. Ang imong cellphone man mo yung makita. Huwag imong naong.
7: Tara kay Pabrike.
2: Uwa na yun o. Be, taraong ta.
7: Kita man.
2: Be, taraw. Taraw. Nai-reflection sa mga hayag.
7: O, oh, sige lang. O, kada, kada. Makita man siya gamay.
2: Arang-arang na gamay.
7: Oo.
2: Taraw.
7: Basta na yung makakita ni kay Pabrike. Share na lang nila sa iyang mga kaigsuunan para dali, maila. Kaya karon, tanghaga pa kayo, wala pa'y nakailag yun din eh mismo sa mga residente. Okay na siguro, pa-review lang natin sa ito mga soaking tigpaminaw sa live. Review lang yan, no, mga kakipaid sa live kay para makita ninyo ang... may nag-ano, nag-abarito si Makaila ni ba?
2: Sura, si Makaila pa siya, oh.
7: Okay, tama
2: ito pa si Kayla. Kayla, kayla diya.
10: Kayla ka?
2: Insya na.
7: Pagyad kayla si Pebrekim.
2: Huwag na eh. Sabi na itong kayla siya.
7: Pagyad mga kayla. Super feeling kisa kay makaila ni Ron dire. Ako na yung tanaw, no?
2: So, kamo nagpabinaw mag-action. Gini ka lang sa live coverage na ito sa Barangay Lapasan. Live coverage niyo.
7: Sabi ko 50 na. Iyon, o mama ni patay wa magi pasatan ang atong patanos lawas kita brikim limpyo man wa mapo ni ingon nga ay nay sama dato makita o gawas na lang atong PC lugar niya lama sa PC gagistein kay o may gamit paguyod para plan kay fibercam pero kung tanaw na to wa gis ni sama no wa sama dato nakita naka jogging pants pa ni ha jogging pants ng itom wala gi poy ID na kuha siyang bulsa kay fibercam so mo ni siya karon ang tao din eh, itabunan mga occupied. Palihag lang kong share. Kung review na lang, rewind na lang sa picture kaya kung ipakita ang naong gamay.
9: Ya, makita dia karon sa tong live. Mereka tanda tangan niya. Ang usang dali sa tong kapulisan. Ano, apa yung matanaw?
11: Kanawa.
9: Oh. Eh, may makita. Matanaw?
11: Ah, karon yung matanaw kita, Brigid. Ito matanaw. Karon eh.
2: Be. Kena. Be. Lah. Cetuh. Kiburag na yung nag-claim mga eksyon, na yung mga burag nag-claim o. Foro de los Pueblos! Kadyot, kiburag na yung lalaking midool. Unya, burag na yung nag-claim. Tanaon ta, tan? Padool gamay siya, iya. Kadi na ito madunggan.
9: Wala, wala.
11: Maagi nga ni. Kumayos na din ah. Kanang murag pa. Kung ka. Kung ka. Kung ka. Kung
9: Ani patik, ne patik kaya. No,
11: ano yung patik?
9: Ani na patik, balas na,
11: may balas
9: na.
2: Padool gamay siya yung
9: dagyan. Kawagi yung agaw.
2: Historia siya.
9: Kaman po nag-inom, sir? Ikaw ninyo, gabi. Isibir ko na bahawi, maliigot, ha? Isibir ko kahoy.
11: Ilang kayo ang ipalitsuolo, iba? Ito, mas palingan ako, din kung sinigay
9: mo. Panik mo siyang balay gabi, kay, o ganina buntag, kay, ikuha ng gasolina nga nalimtan, sir. Wala dito. Pag-iwan ako yung balay.
11: Kama siya, lupo
9: siya. Duli daw siya, duli niyo, sir. Duli lang kayo, basi ni Blue Tid na banggot. Ako lang kayo, layar ba sa aqua logo no, sir? Ay, tapay, tangaw na to, keep fabricin. Eh, ito siya si Agaw ni. Ako, si Agaw pa ron.
2: Agaw, magkana na. Ang ano mo na si Agaw niya, oh.
9: Pia, bre, sir. Ay, kadlok. Hindi naman namang ilabot.
2: Ay, kadlok. Ayaw. Patay na na.
9: Bansin naligo ba yung agaw? Bako. Ah, toki pa berke. Nay, agaw daw. Ah, si agaw. Para.
2: Agaw gini yung. Eh? So na.
9: Dole sir, dole.
2: Dole gaw, dole gaw. Na gaw, sige gaw. Dool gaw. Tatay. Sige na, sige na nagyaw-yaw dia.
9: Di mao. Di mao.
2: Di mao.
9: Di mao.
2: Aduh, sila kailah.
9: Di mao, kipabrikin.
2: Di mao lagi.
9: Di mau si Agaw. Anak po yung nag-bike karun diri, tanaw na to, kay Fiber Kim, no?
2: Po yung nag-bike ko.
9: Ano yung nag-bike karun, tanaw na to. Kasing kailan na po din. Tanaw na to, nagkanaan mo kailangan ng tao rin diri sa baybayon.
2: Oh.
9: Katong gusto mo, anhi, anhi mo, po, kasi kailan mo anhi mga si Five.
2: Oh.
9: Oh, anhi mo diri. Sa barangay sa Lapasan, si Tio San Roque. Anhi-anhi nyo, kay ato na yung... Usiyon karon. So kay Fabric M, tangi lang update sa tumaas kay Kibino karon. Labi na kisay mo claim ani. To. Ato lay update unya to kay Fabric M. Labi na pagdala ng biktima kay kabot siya. Di ba pwede pwede pa initan yun? Kung dili kay mugahi, mainitan ni kay Fabric M kinanglan. Dali ba dugay kay Fabric kuha na gyud kay Fabric M para mahilin na pay patalabas kay Fabric Loy pas pating lawas. Patay na gibulat pa sa init. Oh, so karon balaan ba kay ning lawas tao kay Fabric M kinanglan gyud siya nga tentong patay na ni siya. Una yung kinanglan gini siya kung ano kay Fiber Kim, ipahilo na ni Karol dito sa funeraria. Ano sab nga makuha na ni kay Fiber Kim? Mahilo na na dito. O, oh, parang pamilya, dito na lang gito sila kay Fiber Kim, anto. So, based sa description, Blue. O, oh, na Brace, meet a girl's Brace Boy. Me, Brace Boys, meet Brace Girl kay Fiber Kim. Ano po yung bakunin ang botron? Okay,
2: makana ulit sila.
9: Sino? O, puti on.
2: Tanawa daw. Basin na kailan na,
9: tatay, oh. Oh, tanawa tatay.
2: Tanawa tay. Tanawa tay.
9: Hira tay, be.
2: San Roque, Barangay Lapasan. Nahitabo na yung mga eksyon, ha? Basin ka sa mga naminaw niya. Asa na pita. San Roque, Barangay Lapasan. Nahitabo mga eksyon. Nahinagkapalagang patay. Oh. Wah,
9: ina kaila. Bagi apa nak kaila kita berkem? Sa tatala lagi kita berkem sa tumasukin kita binau. Ah, ya kita berkem sa pagbalik. So, gikan before this sa rokoy lapasan na kabirid sa ka tao nga nakablagang patay ya, utos-utos kadagatan. Kini nga balita tukul nato sa detect 500 efektif mong tambal patok diabetes kinis ka key 5 jodan na para sa kampiyon sa balita servisyong publiko kalingawan sa lakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 Key 5 News FM.
12: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: At ang atagi lagi nyo mga eksyon, dugang update sa mga naminaw niya sa to radio sa Key 5 News FM. Basig doon na mo yung mga kabanay huwag ka uli. Doon ay lalaking pution, nakaplagang patay, diya mismo nag-utaw-utaw sa baybayon San Roque, Barangay Lapasan. Then, gibana-bana nga 30 to 30 city anyos ang maong biktima. Pution, nakasuot og blog at t-shirt, dayon nakajanging pants ng itom. Basig na wadaan mong kabanay diya, palihog ko ko, dalikyat ka mo dito sa Barangay Lapasan, San Roque. Coastal Road, mga eksyon, sa baybayon, Coastal Road, ha? At aging dugang mag-update ani kag K5 Jonathan Isprikitik sa Maral. Nahurot ang atong oras sa tagapagpanaguman programang
12: Foro de los Pueblos.
2: Sa ngalan sa atong station manager kag K5 Nathan Sarmenta. Ang atong CEO Very Generous Dr. Ramel Oy. At ang sparring partner speakers lawak Engineer Erwin Cuiva. Ako lang inyo na kauman ng taong dili guwapo pan attractive kayo. K5 Rekem Pamisa Solita. Magaingon nga para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
12: DTX 500 Health Alert!
14: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
15: Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panuas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy yun ang himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, kailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba na ito nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ari ang pipila ka mga sikreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala atong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang atong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang atong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed ta sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inactivity mga higala, kung magkaedad ta, nai-resulta giyod, no? Exposed man ta ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad ta, nagi-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan magkailan ta. O, dayo lang tong bugat kayo, mag-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagpamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatambang kini kang atong ginakaon kada adlaw, ang mga gulay, prutas, sa ato mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So, mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-unang nagapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox at itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mampalit ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
16: Pinsay ngalan nato, sir. Si
17: Boy Mercado, di ay ni, sir. Mutanan lang ko.
16: Kanang gatumar ka o DTX500?
17: O, sir, mga nag-inatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisog ko pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Upalit o DTX500, nainom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
18: DTX500 mabali sa mga butika.
14: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape. Lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay galimot nga, kaning atong DTX Coffee Mix na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Kay ang Ampalaya, maayos sa high blood, maayos sa detox. Kay ang Ampalaya blood purifier man na. Mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Ganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag naka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, kutoy pag dimuntingan ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yung ko sa kong lula sa una. Pag-i-didaan man ito sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man ito, palpitate man ito, mukulba man ito, mukurog man ito, taas ang uric acid. Pag-i-didaan ito, maluoy ko ba nga? Dong, unsa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom og tambal, maghapdo sa gina ang tiyan. Unsa may imnon ako, dong, didaan mo kong inom og kape. O, manang sa itong mga senior citizen, kanang itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. Na. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
18: DTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.